0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes.

0: hindi manami.
1: Ako na kutis.
0: Nag-try ako to mars ang G3 Bio kang naghining akong buhok kang naghinis ang akong kutis.
2: G3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ano kinabatsag mo sa barangay?
7: Ano kinabatsag mo sa
6: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumang kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo ang salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: Puro de los Pueblos.
19: Roldan Besana Villarreal.
18: Para sa Puro de los Pueblos.
19: Puro de los Pueblos.
20: 20 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Pulo pasensya sa mga ka-K5 nato, no, medyo na delay-delay kita gamay balik. Bukod man sa pila ka mga technical difficulties, no, nga na-address man immediately mga ka-K5. Sa aton sinima, kautorin yung mga tagpalamati, standby ka mo diri sa aton siniga pagpangalagad. Kaya tagan taligwa, iban pagidiri nga mga balita diri sa Foro de los Pueblos sa program. Pero sa mga ka-K5 nato, ang aton siniga pag-remind sa inyo, subo nga panahon nga bi kamahal na sang tanan, mahalang bugas, mahalang gatas, mahalang ospitalisasyon, mahal magmasakit, delikado na magastos pa magbalatian mga ka-K5. Dapat amligan tagid ang aton ikayong lawas, hindi ta pagpabayan ang aton sini nga ikayong lawas mga ka-K5. Hatagan tagid ni prioridad ang yabi dira, magkaon sa masustansya nga pagkaon, utan kag prutas, mag-ehersisyo, magpaway sang timprano, inumdamo nga tubig kag dugangan tana sa mga suplemento na makabulig amlig sa aton ikayong lawas mga ka-K5. Kaupod naton dira ang DTX 500 Mighty C kag

0: 3 Bio. Power 3 yung suplemento, mga ka-K5, nga epektibo sa pag amlig sa aton sini nga ika yung lawas, mga ka-K5. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Sa aton sini nga mga ka-K5 nga mga tagpalamati, amo ni mga produkto ni Dr. Ramil Uy nga ginimo para sa pag-amlig sa aton sini nga ika yung lawas, mga ka-K5. Check ta ni report ni ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes. Ang kampanya kontra illegal nga droga ginpasalig sang Rusty PNP nga ila pagidini nga pagatutukan, mga ka-K5. Ilabi na ang problema sa droga sa Barangay 9 kag Barangay Punta Tabok nga isa man sa most shabulized barangay diri sa Roa City. Pero hindi lang 9 kag Punta Tabok ang grabe gabagra ang droga. Damo pa nga mga barangay, mga ka-K5 diri sa syudad. Ano nga mga estratehiya diri ang ipatuman sang Rusty PNP? Naka-standby sa detalye sa balita. Live na gikan sa Roa City Police Station si ka-K5, Myla Vasquez sa Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
2: Pinagi kati pagroldan sa pagpahamtang sang police outpost o kung pag-reactivate sang police outpost sa barangay diri sa syudad sang Rojas, particular sa barangay Nuevay o barangay Punta Tabok. Mapahagan-hagan ang pagsulod o kung pag-monitor pa sa mga individual nga nagagawa kag nagkasulod sa duha ka mga barangay. Sa atong diri nga pagpakigangot kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sa Roa City PNP, nga sa karon ini nga duha ka barangay ang ilang nga ginapagatutukan, no, as of now, bangod nga dirigit madata ang pagkuha o kung na transaksyon sang illegal nga droga. Una diri, no, magpakikinunanon o ginahulat na lamang ininila ang pagpakikinalaman sa duha ka mga punong barangay sa nasambit nga lugar kag gilayon, no, maghahatag sila na sang petsa kung saan una ni magkaumpisa ang pagpahamtang. Diri maging kaupon sa kapulisan ang mga barangay tanod nga mag-ooperate ini kay Pabroldan sang 24/7, no? Aton man diri na pamangkot kung paano ini mahibaluan kag masiguro gid, no, sang kapulisan subuman sa mga barangay nga ang nagasulod dira amo ang pumuluyo nila kag paano ma-detect o mahibaluan kung bala ang nagasulod dira sa area ang mga pangayaw. So na diri, mayara sila sang patigayunon or may mga sa bulig man sa pila ka mga barangay officials nga kinahanglan ila ni makilala ang mga individual or ang ila siniya nga mga residente. Pananglitan, may makita sila nga mga makaduluda kag hindi masyado ginila kilala nga mga individual, particular ining mga motorista, no, nga nagaguha kag nagasulod labi na sa tion sang kaagahon halin alauna hasta git alas 5 sang aga ini pagausisaon kung ano ang ila siniya nga mga transaksyon diraya sa lugar K5 Roldan. Butang nga nagapati ining hepe nga pinaagi sini na nga mapahagan-hagan kag mahibaluan ni nila madakpan kung sino kag diin bala nagagikan ining mga palusot nga ginasulod ra sa duha ka mga barangay ng mga kontrabando, particular ining mga illegal nga droga sa K5 Roldan. Yari ang kabahin sa aton nga interview kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr.
3: Nagligad niya nga si Mana, no, during our meeting with the City Mayor Honorable Ronnie T. Dadibas, no, during our CADA meeting, reactivate, we're proposing reactivate to re-operationalize ang mga outpost sa Punta Tabok kag Barangay 9 para initial mas strengthen ang aton nga deployment, no, of PNP personnel dra sa area. Kaya nakita man nila, no, ang aton nga mga PNP personnel nga naga-deploy especially during night time nga ma-address gid naton ang mga problems especially on crimes against property dira sa inang area. So we are requesting the two barangay, no, two barangay captain na magkaroon na sila ng meeting para sa pagpasa ulit sa barangay resolution para sa reactivation and re-operationalize of their outpost. So ini siya mag-serve, ini siya para nga dra kita tanan ang iya barangay official nga duty, ang iya barangay tanod, ang other stakeholders, kag ang ato niya PNP. So mag-combine naman da siya ng area para to address ang problem naton sa crimes against property. Kag ina siya isa pa, gina-check naton ang mga person or mga individual nga kakadto dira sa inang area, especially during holy hour. Kasi ganun, mga last dos, from 12 to 3 nga ara gihapon sila nga wala naman sa nga activity nga gina-obra or nga ginakuha naton ang ilang presence nga ara na sila sa inang area.
2: But sila, sir, 24-7, yung nga mag-operate?
3: This ma'am, no, ang inang outpost, so i 24/7 na naton na deployan sa naton niya PNP personnel. Kagang, of course, kaupon naton ang barangay officials, kagang barangay tanod naton niya mga duty dira sa inang outpost. So ini siya, nagligad, no, way back in 2021 or 2022, no, na since nga naging activate na ina siya, to na kwan lang nakuha lang na sa Subo dahil sa mga deployment din, no? Well, hindi ko lang makuha ko niya na na-stop ang pag duty nila kasi ng outpost. So siguro may mga reason behind, no? Hindi ko pa makuha ko na nung reason. Previously nga wala na napadayon. So Subo nga pushing again, no? Para naman sa additional naman nato niya tasking, no? Kaya mapalapit kita sa mga pumuluyo, especially dira sa area sa punta tabukag sa barangay 9 para nato niya mga response ang mga assistance naton sa mga pumuluyo dira sa inang barangay isa mapadali na.
2: How about sir ang iba naman ng mga barangay?
3: Ang iba ng mga barangay, of course, no, may mga yara man sila yung barangay outpost. So, ginamintin, no, dapat na sa tanan yung mga barangay nga may outpost. So, i-maintain natin nila siya para at least tuwing mobile patrol natin, makita natin nga yara sila maka-suporta sa ato. No. Kaga, actually, may mga, kwa naman eh, may mga barangay outpost kaya nga activated, kaya kaga-function ang mga barangay official natin. So, especially, no, sa may barangay sa San Jose, sa may Lugtugan, ang muna nga mga area nga may mga PNP personnel kita nga gina-deploy dira sa every night, no? Kaga sa mga area naton, especially dira sa aton, sa mga na-deploy na naton sa PNP personnel.
2: Pag-abot, sir, sa inyong pag-monitor, dabi, paano ni maibaluan nga pumuluyo gid kag mga na halin sa iba nga lugar ang nagkasunod dira, particular dabi sa barangay 9 kag Punta Tabok?
3: Of course naman, ginagawa nato, no? Kaya nga sa barangay resolution nila, i-ipa nato, specify nato kung paano ang magiging function ulit, no? Sa nga ito niya mga na-deploy dira nga mga barangay officials kagato niya PNP personnel. Kaya usually, as a chief of police o Ruas Component City Police Station nga ang gapa, pinapaabot sa aton sa nga ito niya mga PNP patrollers nga nag-deploy, especially ang ato motorcycle nga ang gakadto dira sa inang area. Hindi naman niya pumuluyo sang Punta Tabok or pumuluyo sang Rua City, no? Ang ina siya gakadudra ang mga individual nga gahalin sa iba niya municipality and nahiara pagigyan nga outside sa province of Capiz.
2: Pananglitan, sir, nga may madakpan nga hindi gali pumuluyo sa barangay Punta Tabok, anong himuon?
3: Actually, no, i-identify natin sila kaya i-panon kung ano ang ilang business dira sa inang area, no. Especially, abi ang natin nga na-monitor ang mga motorcycle, no, nga wala sa paper o wala sa mga documents nga gina-present during pag-plug down sa ilas, especially during our checkpoint. So, wala ginapabakod lang natin, no, ginapa-intensify din natin ang ato niya deployment. Kaga possible, no, na makita sa mga pumuluyo niya yara. So sa Chief of Police of Ruas sa Component City Police Station, so we are appealing, no, sa inyo dira sa mga pumuluyo na ito niya mag-operar kita. Kaya ang ito niya deployment na ang ito niya reactivation sa re-personalize ang ito niya outpost is para na sa inyo. So kamo man mismo makabulig sa amon kapag identify ko niya yara na ang isa ka individual na wala naman sa nga legal, no, mga transaction or wala naman sa nga ginakantuan da nga permanente niya nga relatives or any friends nga dira siya. Ang gina-point natin da ang mga individual yang nga kakadto lang da sa inang area, especially sa punta tabo kag barangay 9 ka, nga wala ya sa nga business, no? Nga gina legal business or ini personal nila nga kadto or sa mga relatives nila.
2: Nabatian ka kita, Roldan, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sa Rojas Component City Police Station. Kaya nagpati ini ka kita, Roldan, nga pinaagi sini, no? Mahibaluan nila kung kagmadakpan kung may araigid man ng mga individual nga nag-transaksyon tira ilabi na sa kaagahon kay Fabrol Dan kay ini ang masami ng mga gina-report sa mga opisyal nga nagpatigayon sa illegal nga transaksyon sa ilayang barangay kay Fabrol Dan.
0: Actually, wala man yung malain kay K5 Myla if gakadto ka sa certain in a certain barangay. Ibig, hindi ka na residente, nagkadto ka, why di malain? Ang lantaon diya siguro, natin ang mga makaduluda na yabala, mga 10 oras ang gabi, mga mag-aga, na huwag ka man da sa official business, huwag ka man sa kladuan, pero ara, kada, isa niguro sa mga sitahon gid sa mga pulisa sining outpost nila, da, or i-reactivate nilang outpost sa Barangay 9, kagpunta tabok?
2: Yes, kay Fabroldan, no? Sunod diri, maka-stricto gini sila, pagsugod na yung mga hanagob na alas 12, tugtog gid sa aga gidya or mga alas 5 kag alas 4, especially kung mayara sa mga pila na ka mga motorsiklo dabi ang nagpabalik-balik der pala o kung makaduluda ang mga individual kag ina-verify pinagiman sa bulik sa mga opisyal no sa barangay kung pamatuod nga pumuluyo gid Manila inang nagaguha kag nagasulod sa ila siniyang area ka K5 Roldan. Apang ang iba naman niya nga mga barangay no ginaganiat gid sang Rojas City PNP nga ibalik liwat ang ila siniya nga pagpwesto sa ila siniyang mga barangay outpost agwat nga makita ang ila siniyang presensya especially ang mga individual bala nga mayara man sa mga ginapatigayon nga illegal nga transaksyon sa ila kag ipagrultan kag pananglita no nga hindi man nila ya masarangan mahimugin sila sunod diri no sa hepeng nga magpakikangot agud nga magpangayo man ya sang bulig o kon responde sa ila siniyang area kag ipagrultan.
0: Sige, salamat gid kay 5 Myla.
2: Sa PX ni kag ipagrultan isugdan ta na lang
0: na oh, balikan ta lang mga K5 Myla.
2: Hindi nga balita ang ginadulong sa DTX Coffee Bags. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Live naging ka din si Rojas City PNP, inisig ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kakalingawan sa kapi sa K5 News
0: FM. Maraming salamat sa ginadulong nga balita ni ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Balikan tani mga ka K5 din sa aton siniga pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanong. Puro de los Pueblos. K5
4: News FM. News FM. Ethereum Bio with Physium.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio, Ethereum Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
8: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
9: DTX 500.
10: Ilay-lay De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Ilan nalasubong imo sugar?
10: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
9: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibogid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul-katul. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
23: isang bala ka lang.
22: Ako, ang linya ko,
23: isang kapsula ka lang.
22: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
23: ikapsula mo.
22: Extend.
23: Extend. Superman for Men.
22: Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
23: at stamina.
22: Like flavawaska.
23: Epektibong sexual potency herb.
22: Stimulates libido
23: and treats sexual dysfunction.
24: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
23: Extend Superman for Men.
24: Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
25: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
9: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
28: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kaga nagakatol, mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, Eye Care Gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, Eye Care Gold.
29: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
30: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
29: Kay may barato, balaya nga butika.
30: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
29: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
31: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
31: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Puro de los Pueblos,
8: Bolton, Besana, Villarreal,
6: para sa Puro de los Pueblos,
8: Puro de los Pueblos.
11: 18 minutos na nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik dari sa Foro de los Pueblos. Kung may mga mensahe ko mo ipadalay na dari sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, ako'y babasa at ang inyong sining mga messages. Standby ka K5 Myla, dari sa itong sining pag pangalagad kay Leo Jan Biliones. Good morning, Leo. Michael Torrente Abangco, kag kay Ma'am Roda Donato, maamago atong mga solid ka K5. Mula noon hanggang ngayon, solid ka K5 sa gihapon. Thank you again sa mga solid ka K5 daton nga naga-monitor. Ang iba na bidig, patamyaw sa K5, kagapatamyaw pagid sa tanan ng istasyon. Ang kumadalagan, guro sila vice mayor mo, kundi mga ni konsihal. Kay Way Madayon ang barangay eleksyon. Hindi sila magdalagan, kapitan kag kagawad. Kinang ginakumpra nila, tanan ng istasyon, patamyaw mo. Lindon Hano, maing aga, salamat gid sa pag-monitor. Doren Diosen Artates, nagapamati, gid ko no perme, madamo nga salamat. Ma'am Bernadeth Omiten Calzado, naga-monitor na sa K5, salamat, Ma'am Bernadeth. Ma'am Lisa Barrientos, good morning sa Tambacola, si kakay Ma'am Leia Baez. Good morning, salamat gid sa aton mga ka-K5, ganagatutok dari sa aton nga pag-pangalagan. Sa kay Kwandao, sa may area sang Barangay 5, sa kay Perlita Bulido, good morning kay Patria Alorico. Nagapamati na diri sa aton siniga pagpangalagad, madamo gid ya, salamat. Sa dugang nga balita, nagligad to isa ka persona na dakpan sa pagduso sa droga sa Barangay 7, Washington Street, Barangay 7. Ang lugar kun diin siya nadakpan sa unhan sina, dira man na nagatulumpok ang mga adik kag pusher. Lately, sa matapos tumadakpan ang subject, nagkulokalma ang mga diktos kag pusher sa sinang area, kay man lapit lang sila nga ginarumbuhan ang operation sa pulis. Pero ining subject, mga ka-K5 na file na sang complaint sa mga otoridad, pero ang pamangkot, nag-positive bala niyo kung negative sa drug test. May detalye sa balita si ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
4: K5 News FM Live Report.
12: Napasakaan na ka-K5 Roldan sa panumbungod nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ining subject sa Ginkasa nga bypass operation sa may barangay 7 Rojas City. Kung matandaan, ginkilala diri ang nadakpan kay alias Chan yara sa legal nga edad at kung 40 anyos pagresidente naman sa nasambit nga barangay. Kung sa din na kuhaan ini sang apat tanan ka sachet sang ginapatihan shabu nga nagabugat sang 7 ka gramos ng mayara sang standard drug price nga 47,000 pesos kag 600 pesos. Dugang pa nga nakuha diri ang iban pa nga mga non-drug items. Sandig man sa ginpagwa no nga base sa resulta sang drug test, nagpositibo ining si alias Chan. Kag kun mahibaluan, anay naman ini nga napreso sa tuig 2020 apang natigayon man nga makaguha no matapos nga maka-avail sang plea bargaining agreement sa tuig 2021 K5 Roldan. Sa karoon, nagpabilin ining akusado sa kustodiya sang Rojas Component City Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon.
11: Oh, pero K5 may laliwat, positive ang results ng drug test.
12: Yes, kay Fabroltan, base na sa itong nga nga information halin sa Roja City PNP matapos ang gipedaluman nga drug test kay alias dyan kay Fabroltan.
11: Okay, sige.
12: Ning nga balita ang ginadulong sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ini si ka K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Kapis, K5 News
11: FM. Maraming salamat K5 Mayla Vasquez Fuentes sa gindulong balita. By the way, kahapon mga ka K5 or the other day, nagagawa ining kopya sang resolusyon. Nagikan sa Commission on Elections sa Second Division nga nag-affirm mga ka-K5 sa nauna na November 2025 ga desisyon sa Regional Trial Court Branch 15 diri sa siyudad sang Rojas nga nagasiling ineligible sa pagpapili sa liwat sa pagkalkalde sa banos ang President Rojas ining si Mayor Celeste Tanoy La Chica Iskolin mga ka-K5. That was the desisyon sang RTC Branch 15. Kumo na kompleto niya na ang yasini tatlo ka termino. Now, mayara sang petisyon sa COMELEC mga ka K5 kag ini nagligad may ari na hindi naman ibag-o. Pero may separate pagit ini nga mga legal nga mga measures kag ini mo ang magtimbang nga kampo mga ka K5. Pero ining sa second division di may ari diri nga may part diri sa desisyon mga ka-K5 gagin dismissed due to forum shopping kag ang isa diri sa mga nakakuha sang attention sang publiko ang pag-affirm sa RTC decision mga ka-K5 kag ginapanindugan base man sa 19 ka panid ga resolution nga gin-issue sang second division sang COMELEC nasa adri nga ti nakompleto sang alkalde nga tatlo ka termino ang suspension sa iya nga penalty sang ombudsman ang wala maka makabig naton diri nga nag upang or nag untat sa iya sini nga termino bangod totally na serve niya ini kag ineligible siya sa pagfile or pagpadalagan sa ikaapat nga termino kay mayara sang 3-term limit rule nga which is according sa COMELEC nalapas ang alkalde mga ka-K5. Sa separate statement ni Mayor Iskolin, kami after niya nga mabaton ang kopya naggilayon ini no nga nagapagwa man sang statement sunod diri sa iya nga magafile ang iya sini nga kampo sang motion for consideration kag i-exhaust tanan nga mga legal remedies bukod sa iya sini nga assertion nga siya iya ang alkalde sa banwas ang President Rojas kag hindi tayo na madinay nga it's a fact nga siya subong ang sitting mayor sa President Rojas. Kaya nakasumpa siya sang after the election sa magdaog mga ka-K5. Kag according sa statement sang alkalde, mag-file ini sang motion for reconsideration which is part sang procedure mga ka-K5. So sa giyapon, kay damo ga pamangkot, anong but silingon sini? Ang sabat sang alkalde, siya giyapon, ang mayor sa banwas ang President Rojas mga kakipay. Which is sakto man. Tub-tub ga wala sang implementar nga order nga nagapakaka sa iya sa posisyon bilang alkalde, siyang magapabilin ng alkalde dira sa banwas ang President Rojas mga kakipay. No? Siya ni magapabilin ng mayor da. While wala pa sang order with finality, ngayon siya ang kakson sa serbisyo kon sa posisyon. Now, expected naman isang kampo sang alkalde kasi may mga pamangkot ang publiko ngati what ano abing matabo just in case mga ka-K5 nga ibasurang iya sining assertion kaga magapangibabaw iya ang violation sa 3-term limit rule ti matabo dira ang magapungko iya kung basiya naton ang latest jurisprudence ang Korte Suprema, ang masunod mga ka-K5 sa rule of succession, kumunga mabakanting iya posisyon sa pagkalkalde, mabungko, vice mayor mga ka-K5. Pero di may gina-assail abidri, considering nga ang ginatake is ang iya sininga eligibility sa pag dalagan sa nagigad nga eleksyon. Kaya balsang RTCT, stray votes tong nagkadto sa alkalde, mga ka-K5. So what will happen? Amo na nga, may araman sa mga legal nga gini mo, ang kampo naman iya sa iban pa nga nagkandidato sa pagka-alkalde. So medyo makuan ini. Medyo mga kabig naton nga mga very technical. Kag may nag-require ini sa medyo malaba-laba nga discussion, mga ka-K5. Kag ina istoryanta sa iba naton nga pagpangalagad diri sa K5 News FM. Pero ang klaro, subong sunog kay Mary Scolin, siya sa Gyapon ang mayor dira sa Banwas ang President Rojas, mga ka-K5. Which is, amo man, sakto man, siya ang Gyapon mayor, iti siyang gapungko mo. Amo na nga ton, sini nga pag-abantayan, kung ano masunod, kay may, in fact, may ara sang ginimo pang legal nga aksyon, ang alkalde, and I believe, nakalabot na ini sa Korte Suprema, mga ka-K5. Tutukan ta mga latest developments and updates sini, sa iba natin nga pagpangalagad diri sa K5 News FM. By the way, subong langgid nga aga, nag-abot man mga ka-K5 sa korte sa Quezon City, si sa Hall of Justice sa Quezon City, si Vice President Sara Duterte Carpio para magtambong sa arraignment o kung pagbasa sang sakdal, may kang tanan sa kaso sininga ginatubang nga grave threats, mga ka-K5. No? Ato na siya subong sa Quezon City Hall of Justice para magtambong sa arraignment, mga ka-K5. Matapos si siya ginfailan sang kaso nga grave threats. Inigya po na siya sininga ng controversial nga video ngambal niya nga nakakita na siya sa manugpatay sa kay Pangulong Marcos, kay First Lady Elisa Araneta Marcos, kag sa kay Anay House Speaker Romualdez, mga ka-K5, diri na nag-ugat ang reklamo. Tiba dugangan ta lang ni ano mang latest developments ni subong adlaw, mga ka-K5. Ang mga balita, mga issues kag impormasyon na wala tamatagan ligwa diri sa aton siniga pagpangalagad, mga ka-K5. Tutukan ninyo ha sa iba naton nga News and Public Affairs Program diri sa K5 News FM Roas, kaya ito natagan sang dugang nga igtalupangod, mga ka-K5. Bilabi na karon sa udto, no? Tutok kamo karon sa udto sa 11 Mbps with Mr. Public Service ka K5 Alan Catalan para sa mga dugang nga mga balita kag impormasyon, mga ka-K5. Karon na sa udto sa 11 Mbps kag pagkahapon sa Gyapon si ka-K5 Alan Catalan kay ti subong si ka-K5 Darren Henson. May mga espesyal nga okasyon nga ginahikotar, mga ka-K5. Amo na nga for the meantime medyo kuani masako-sako pasubong si ka-K5 Darren, no, sa aton sining mga kauturan nga mga taga palamati. Sa mga ka-K5 ta, paday nyo nga i-follow aton sin official Facebook page, K5 News FM Rojas. Agad mabasa tang inyo sini nga mga mensahe o kung mangin-updated ka mo sa mga balita kag impormasyon, mga ka-K5.

0: Sa aton sini nga Christmas countdown, mayra na gilamang sang 77 kaadlaw, 77 days antes ang Pasko, mga ka-K5. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Amy Berondo, ini naman si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
3: Ang Physio
2: yung may D3.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isang kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio
3: yung may Physio.
2: Ang Physio
3: yung may
2: D3.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
2: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagating kulang ka?
6: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
6: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Kinatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: people!
15: DTX 500!
16: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat, DTX 500!
15: DTX 500!
17: Mabakal sa mga butika!
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!

0: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika, Spore Biotics.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. It's
11: an apple to
12: salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Salit si Jace. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 K5 News FM Kalipo 95.7, K5 News FM San Jose Antique 100.9, K5 News FM Lohas City 97.7, K5 News FM Dumaguete City 88.7, K5 News FM Iloilo City 95.7, K5 News FM San Carlos City 89.7, K5 News FM Sagay City 102.9, K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang ganyan carots.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
5: Ano na yung interval?
15: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
20: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
16: Ang pagdako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
20: Sakto.
16: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga? Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
20: Ganda ko ang buyon kay aga pa gakaon tinapay. Tani, inom ka dito X500 kag may TC. Amo nang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo dito X500 kag may TC, exercise ka dayon kay nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timbang. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig, kag DTX 500, kag may TC. Ang mga dietitian, nutritionist, kag mga health experts, ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod, ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas, kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
16: Ang galika, ini tubig.
20: Siyempre, amugin man ang recommend.

0: 8, no? So nga aga, suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kung aga ang healthy sa lawas, kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
1: Mm-hmm. Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga mag-produce ang madamo nga antioxidant sa ilang panit, kag dahon, agod nga maproteksyonan sila ang ilang kaugalingon sa silak sang adlaw.
0: Ina nga transfer antioxidant, Sir GP, ang aton kinanglan sa lawas, kaangay isang tanom, kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang naga-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC or PureC, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man. Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sang antioxidant.
1: Magluwas sina Dok, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
0: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi siyudad, Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga. Kay kung laswa ya damo paka seremonyas ni mo no, ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon, gani kibot ka lang damo nagalikanon ang imo na timo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga, Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga MITC or PureC samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong nga lawas. Gamit ang DTX 500 kag MITC matapos magbangon halin sa katrikon aga, Sir GP.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na dala subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-
2: DTX 500! MITC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo, ti inom ko MITC alkaline vitamin C.
6: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
2: MITC, mapalit sa mga butika.
7: Informasyon sa ikayong gawa.
1: Para sa dugang pa nga mga binipisyo, ngayon makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag MITC or PureC sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag MITC or PureC ka na.
0: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag MITC. Sa man, Sir GP, katrider nga balat yan, amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag MITC or PureC. Ang ischemic stroke, ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kun clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini, gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain, resulting sa gitawag nila nga stroke.
8: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress, Sir JP, no? Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells

0: Gagalawig lang sang 13 to 20 days, no? Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sang lymphatic system, no? So ini sila ang ginaguba sang mas temprano sang oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imo yang lawa. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers sa
1: GP.
2: So correct duk sam, no, ang bone marrow ang naga-release ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibody sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Dere makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million urak units, sir boy.
3: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang Mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun, no? It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang Amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampiyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinaka-kampiyon, ang pinaka-bakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na per Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
4: DTX 500!
5: Nagatawa mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag-DTX 500 na!
5: Masaminig ka palatian?
4: I-DTX 500 muna!
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka!
5: Mag-DTX 500!
4: Agud maging mas hubid sa itad ang itsura!
5: DTX 500!
4: DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
8: Ilatong score ganit?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500.
9: Informasyon sa ikayong gawas.
10: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects ng Mighty C.
11: Uh-huh.
10: Pero kung hindi ka mag-clinica Dio Fresh, 30 minutes. Mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
11: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
2: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa. Kung baho imo ilok, gaka-turn off ang mga gwapo sa'yo. Mga laki sa'yo mo. Pariho mo lang na, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis baboy.
10: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Naman maligo, adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
2: Siyempre.
10: Ang Paris.
2: Clinica
10: Dio Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
2: ako, sir,
10: hours.
2: Ako, sir boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
10: Ah, swipe.
2: Swipe ka na yun.
10: Swipe na yun.
2: Para hindi, wala
10: Doble.
2: Ka BI.
10: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Dio Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mangape sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahuga sa imo silula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
2: Sir boy,
10: mo
2: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
10: Uy! Uy, anak na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na da. Pero may mga...
2: Pero samtang wala pa na, amo na himuon nyo. Ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
10: Uy!
2: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
10: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo kay
3: may monolaurin nga lin kay dito'y bayo kag lauric acid, may ara kampyon nga antioxidant DSE nga alin sa DTX 500, ergotamine na alin sa gano mushroom ginting hub na tanan sa DTX Premium Coffee Bulletproof no kay ginpugaan sang duwa ka D3 bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
0: Lain niya ginabubod, engineer.
3: Lain niya ginabubod. Mm-hmm. Ha? Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant which are called clavo-wasca and maca. No? Those herbs are rich in antioxidant. Kapan nami si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and can perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sa dugo. Saka tanan.
1: DTX 500.
8: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
1: Mag DTX 500 ka na.
8: Ang DTX 500.
1: Bastante sang antioxidants.
8: Pangontra sa mga halit niya free radicals.
1: Likawan ang baratian.
8: Mag DTX 500 ka.
1: DTX 500.
12: DTX 500.
13: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow.
1: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
15: O galis yari yan, nagkantot sila yung kisang nagligad, sikisakit yung katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
16: mapalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Yuno Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
20: Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Roas City.
23: Atubang sa PLDT McKinley Street.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Calibo Refentor Building,
26: Osmeña Avenue.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: San Jose Antique,
29: Wantiong Building,
30: Barangay 8 Bagumbayan,
31: fronting kay Sano Mall.
32: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
33: Kulasi
34: National Highway,
35: kilid sang LBC.
36: Clinica de Alternativo Medicina,
37: Kabangkalan Branch,
38: located at ACM Building,
39: Texas Street,
40: corner Bread Box,
41: Kabangkalan Public Market.
42: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
43: Sagay City,
44: Radyo Bandera Compound,
45: likod sang Pag-ibig Office.
46: And
47: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
48: Bacolod City,
49: Ernai Street,
50: fronting Paglaum Sports Complex.
51: Informasyon sa ikayong lawas.
52: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation with Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
3: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginuubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. But kung maglawig na, lain na, Doc Ramil. Ano madugang mo, Doc Ramil, regarding this?
2: Si Lolo Kobla, Sir Boy Herbert George Wells.
3: Oo.
2: Popular English writer na siya. Lolo Kobla.
3: Oo, sa state.
2: Dumayo. Siling niya, if we don't end war, war will end us.
10: Hayos to.
2: Kung di mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa itong lawas, sa infeksyon,
10: among papatay si mo?
2: Damo gakapatay tungod lang sa akwa sa infection. Ti diri nakabulig ang D3 Bio tungod kay ang D3 Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod. Kaya niya tapuson. Lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binin mo, tapos na ang infection, may hubag pa na
3: nanahili.
2: May inflammation pa na katabo. So, which is inang inflammation, gadugang pa nga, galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
3: Correct.
2: Or ang BCO mo, dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang ditribayo. Kag ining gitawag BCO nga may ditri, ang ditri nga may BCO, Sir Boy.
0: Kampiyon. So of the nagin na Sir Boy si B-cells at si T-cells, no? Si B-cells mo na nagapang marka sang mga infected na nga mga silulabla, Sir Boy.
10: Pinapang pintahan.
0: Oo.
10: X.
0: Tapos si Killer T-cells, amo ni ang
10: nagahimos. Saan nagapintahan?
0: Nag-eliminate, nagapagwa. Saan ginatuwag mga infected nga mga silula. Kung damo ang namarkahan ni B-cells, damo man ang trabaho ni Killer T-cells sa Sir Boy. Huwag siya sang pahuway. Pero kung nakaditribayo kita, may arain na sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb, sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni Killer T-cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sang aton nga Killer T-cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatog acute inflammation, no? Para kuralon black o dalon ang mga pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
10: Kampiyon, no? So hindi tribayo ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas, ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
2: Correct.
10: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
2: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
10: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amo na na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D-tribayo. Paano? Si D-tribayo, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit permi kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D-tribayo through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tiginapasulod na ni D-tribayo. Ano ginoobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila, uy, sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D-tribayo, hindi lang ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ang inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
2: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yung sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Ihubagin na yan, Sir Boy.
10: Hubagin.
2: Kaso lang, kay palainom ka D-tribayo, ang D-tribayo kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha, kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
10: Correct, sir.
2: It's the cytokine storm.
10: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, damo makita.
2: The inflammation.
10: Ang inflammation, traitorgid, no? Basta na ba lang, may problema.
2: At kung may mga doctor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
10: Correct. O ang hambal nila ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa imulawas.
2: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, ginya, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
10: Inflammatory stage. Mm.
2: May ara inflammatory ko ana marker.
10: May markers. Mm. Mm. Cytokine markers nga magyatanaw nila, no? Mm. So, di mo makita ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
2: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, ay, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
10: Dipinsa ka na.
2: Paano dipinsaan? So, no, sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo, at D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Physio.
4: Ako si Ana, before problema, kagidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. Matatak sa mga butika. May DC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: May DC,
6: para sa libre nga check-up, bisitahalan
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
9: Iloilo City.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Calibo Reventor Building,
15: Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique,
20: Wantiong Building,
22: Barangay 8, Bagumbayan,
26: fronting kay Sano Mall.
28: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
29: Kulasi
30: National Highway,
31: kilid sang LBC.
33: Clinica de Alternativo Medicina,
34: Kabangkalan Branch,
35: located at ACM Building,
37: Texas Street,
39: corner Bread Box,
40: Kabangkalan Public Market.
41: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
43: Sagay City,
44: Radyo Bandera Compound,
46: likod sang Pag-ibig Office.
48: And
49: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
53: Bacolod City,
54: Ernai Street,
55: fronting Paglaom Sports Complex.
56: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyong adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil? Mm.
2: Ang D3 Bio, hindi ba't pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka?
10: Mm.
2: It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is, gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw, nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
0: So, sa una, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay, kausap sila sang lubi, kag ginabutang sa ulo.
2: Correct.
0: Oh, so, ginamoisturize gali sang D3 Bio. No?
2: Subong yang, iba niya, nabuhawaan ako.
0: Oh, tingin D3 Bio ay baho, ah. No? Ibutang sa aton nga...
2: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
0: Why? Lubi lang.
2: Lubi lang ginausang, ibutang sa ano?
0: Oo. Ginamoisturize ang sang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp, kon, ang aton nga skin ba sa aton nga ngulo, no? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir JP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kon tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ang imong kaspa, Sir JP.
10: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga do hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, ah butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duxam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo, let it stay overnight. Correct. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan sa imo guya kung nag D3 Bio kasi imo facer boy
2: kampiyon, no?
3: Kalaw, ay ganito sa natawagon ka, Kas, no, abim mo, hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, Kas pa ako, hindi ito. Kas, kumusta nga ng Kas? Anyway.
10: Ito, B.I. Kas.
3: Andito yung bio, gapan namin man sa absorption sa imo vitamin E.
10: Mm-hmm.
3: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3Bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
2: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, mm-hmm, if you're taking D3Bio.
3: D3Bio.
2: Eh?
3: Champion.
2: Kisa tingala ka, kada mo na butilya na inom mga
10: vitamin ko.
2: Wala ko gagwapo, wala ko nami skin ko. Kulang ka D3Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala nami time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News Pantera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Gusto mo bala istorya nga kalanlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kapatid!

0: Ether Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ether Bio with BCO. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: Ether Bio. Ang Ether yung may BCO. Ang BCO yung may Ether. Ether Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ether Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: Ether Bio. Ang Ether yung may BCO. Ang BCO yung may D3. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Ginakano ang ginabatsyag ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
5: Sa DTX 500.
3: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
5: Subong kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagu ginapatsyag.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagin ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika.
8: K5. News FM.
9: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
10: Kabalo ka na.

0: Kid nga kami nga umandi sagad tinerde.
1: Ay, ti anong gusto mo, yahaw? Maglingaw-lingaw ka, ha?
0: Uy! Dito lang, kuya, sagwa para kalingaw-lingaw ko kay tinerde. Hindi taman kami malingaw-lingawan, bisan makadali lang mo.
1: Amo nang mayo si Muya. Kay basta dinupak na gani, dasig kagidi mo yan, no?
0: Hindi man na dinupak, kamaturan man, ha?
1: Kamaturan? Saan katunto mo, eh? Ay, Diyos ko na lang, gid. Mas mayo tuod, nga hindi ka na magtiner, agot hindi ko magugta si mo.
0: Amo gani, amo na gani. kabaluman ko sang gusto mo matabo nga patineron mo ko, di? Inatungod kay para may sugo-suguon ka. Man, ang paglantaw mo yung adaan sa akon, daw di hamak lang ang sulugoon mo na gilang mo.
1: Aba, sadya-sadya, ino?
0: Wah!

0: Mr. President?
1: Yusuf Castre?
0: Anong plano mo sa masunod na tuig?
1: Ikaw, how? Anong gusto mo matabo, Yusuf Castre?
0: Mas gusto kong maglawig pagid kong imo spokesperson diri sa palasyo.
1: Uy! Muna gusto mo matabo?
0: Oo, Mr. President.
1: Pwes, dapat magalawig man ang akong pungko diri bilang president kung amo sinang gusto mo. Kag amo man ang gusto ko matabo, na samtang buhi pa ako, ako gihapon ang presidente sa ato nasyon.
0: Ay, hindi ka nagali magpahulos, Mr. President.
1: Gusto mo na madulaan, papayaw?
0: Eh, hindi eh.
1: Amo na dapat ang gustuhon mo man.
0: Na ano, Mr. President?
1: Nga ako na nang giditubtob mintras ang president. Agod hindi ka man da mabuslan sa obra mo.
0: Oo, amo nang gusto ko.
1: Kag dapat, wala na ulo eleksyon nga matabo ah.
0: Liwaton mong konstitusyon?
1: Oo ah, tutal, kita man ang baskog sa nasyon nga ini. Masunod lang na yung mga sutab nga mga pumuluyo ta.
0: Mag-amusin na gali, Mr. President. Hindi ka ganyag-gali manaog sa pwesto?
1: Ay, hindi eh. Agwantahan na, iniya dapat.
0: Hala, amo na.
1: Oo ah, balad ang maugta sa ato ng mga taga-kontra-partidobla. Asta man na sila sa kumud-kumud kiti, kita man Japon ang masunod.
0: Bayog itang plano mo, Mr. President.
1: Oo, dapat wala sang may makabulo sa aton sa pwesto.
0: Oo ah, balad na magtinigulang tayo, basta ari kita Japon sa poder.
1: At isa dyan sa Jaino.

0: Totoo na ko? Antes na tiwa siya ng pagkaon ni Boy Betch?
1: May istorya naman tayo.
0: Taktan mo kita?
1: Oo. Na-anticipar ko na nga dahan ang imubuot si Lingon. Kay man, bahaw lang na iya ang sakon. Te, istorya na da. Kay mamati ko, kagun may irit man ko ah.
0: Ate sige ah. Ah, totoo na ko, kwan, may tiyo ko ba lang perte ka namin magkanta mo?
1: Tod?
0: Tod eh. Eh, alangan man matinik ako, kaya mo may nang kamaturan?
1: Eh, paano mo yan ang bariyang amayo si magkantaya?
0: Kati, hindi na siya mabatuan sa ilang apurok, barangay, kasi bilog na syudad. Oo, sa kabaskog yung magkanta, do hindi siya mabatuan pa.
1: Mayungid siya magkanta, ho?
0: Oo, ah. Kay ba't siya nasa una daw si, ano, si Gary?
1: Hala, sino? Sino nga Gary? Gary Balinsyado?
0: Hindi, ah. Gary Buang bala?
1: Ano?
0: Si Gary da bala, ho? Si Pek Bangga, ho? Nga nagbuang na siyang sinuyupay?
1: Awa, abi ko gani kun... Sino nga, Gary?
0: Si Gary, siyang una, perte man na maganta mong, siyang wala pa siya nagbuang.
1: Pero amo na baskog pagidto yang tiyo ko eh.
0: Sa kanta man to siya baskog?
1: Uwa! Perte to yung magkantang tiyo ko, pero may to yung champion niya.
0: Nga manaw, ano yung sikreto niya?
1: Kada kanta ya, mga apa perme iya kontra. Ano pa? Perme, siya lang ang champion.
0: Eh, wala na yung tupa. Siya na sadya eh, no?

0: Migo Norbing di Malunhaw.
1: Ano man ina, bantol kaspa.
0: Ay, hindi na pagpanayo na maluwi ka. Kaya tagsa ka mga tinaga, nagkakawas sa imo big. Doon nga lihap sa akong kasing-kasing.
1: Wow! Animal. Grabing. Do sa drama lang ba?
0: Eh, basta akon, ano man ang inughambal mo sa akon, hindi na pagpadayo na.
1: Nga aman, haw.
0: Eh, basi maguli ay kita karon kandila.
1: Ha? Wah!
0: Amo nang pangabay gikusi mo nga hindi na pagihambal pa. Istorya lang ta parte sa eleksyon, hindi lang na.
1: Ah, ti okay ah. Balik ta sa eleksyon eh.
0: Nana mo na iya pala, safe lang tabala nga duwabla.
1: Ati sige. Basta amo lang to ang mahambal ko. Bahala na hindi madayon ang eleksyon. Basta ako mapadalagan man niya gihapon.
0: Paano haw?
1: Tungod ang pagserbisyo sa tao, wala sang ginapili nga adlaw o kon oras. May eleksyon man o wala. Tuloy ang laban, tuloy ang serbisyo.
0: Daw sa piho ka, sadya-sadya ino.
1: Wow.

0: Taas ang mga kagaw! Klinika Sporbiotics!
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporbiotics!
3: TTX Coffee Mix!
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix! TTX Coffee Mix!
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
6: Mabaka.
3: TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: TTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
3: K5 News FM.

0: Yusop Castri.
1: Ikaw na inaibos man rimulta?
0: Oo, nagwapo ko ay no.
1: Wala. Nakibot lang ko kay daw hindi na puti ang imo buho.
0: Ah, ginpalugom ko sa green ah.
1: Agani tuod no? Green green ba? Da ulo man ipikulo? Do karton ka sa Dragon Ball eh.
0: Pero ang ayan man ako hindi bala.
1: Medyo ang ayan lang man kay ang kortis ang ulo mo nga daan daw si Piccolo man eh.
0: Baho ka, grabe ka man imo Yusop Castri ba?
1: Kay amo inang akon observation.
0: Oo, gali. Kumusta ang istorya nyo ni Mr. President sa nagakatabo sa aton panguntras politika?
1: Nalipay gid siya ya. Matiyagan ko gani. Daw ginaitik siya ya eh.
0: Ano?
1: Sa sobra ya ka malipay yun. Big niyong rakakyo ya.
0: Goods na. Hamon ang Mayo basta. Mayo lang lakat sa niya ulo. Sigurado nga kita paldo.
1: Amugid. Makamaleta naman kita sini.
0: Oh, Yusop Castri. Supta lang ang malita kay kun. Damo na ang malita ta. Mailupta na yun. Malagyo ta di sa Pilipinas kag mga buhi ta sa Hawaii ah.
1: Sadya-sadya ino.

0: Basta ako marites, disinido na ko yung amo kinadapat.
1: Mag-live-in gina na ita, antes mo ako pakanon?
0: Oo, amo na! Oo! Di ko rin ikaw kagwantad ah. Agwantad ang kuto, mas magpululiti mata mo.
1: Ay, abo, dumapilitan na gina ako siniguro mo.
0: Pilitan nga no?
1: Pilitan nga ba ito? Noon ang imo offer sa ako ni eh. Kaya ba si Bala mapatay ko toon sa guto mo.
0: Kung muna gani siling ko, dua lang pilihan mo. Malibin ta or magutman ka.
1: Anay ka, bahala na lang niya. Importante busog. Agwan taon ko na lang kagsustinero ng kalawaay mo, buro. Ah, burog, digoy. Bahala na lang niya. Basta mabuhi lang ko kay Budlay na iya ko magutman. Batunon ko na lang ang gina-offer mo nga malibin ta. Antoson ko tanan niya.
0: Ah, sadya-sadyay, no? No! Ah.

0: budat?
1: Yes, tabugok.
0: Sa di naman sinuli ka plastar.
1: At sa unahan lang huwag, pakunukuno naman to sa nga limango.
0: Ay,
1: Nagasulot-sulot naman to siya sa bubo, sa kilid sa baybay, dito lapit ba sa may mga mangrove?
0: Ay, Diba si dito siya makagwapa?
1: Ha, ti, ano na iya sa laya? Kabalo siya gani magsulod, tapos hindi siya kabalo magwap.
0: Ay, sa bagay, no? Di wala to siya plano magtakas pa.
1: Daw wala pa man to kay nanamian pa man to siya kasulod gwa sa buho. Tapos ang kamot siya nagakumpasan niya daw kalampay.
0: Ba man ano lang sinuli yaman? Kung ano na lang makita sa baybay, gisunod niya.
1: Amo mo gani?
0: Basi bala sa pilakadlaw, sundo niya man ang dayaper nga galutaw-lutaw sa baybay. Basi mo naman ang iya pakunukunuhan, blaw. Amo na dapat tagidyang panilaganta siya. Kay basi kun amo naman ang iya pagpakunukuno, blaw. Sa puan gina siya.
1: Kabalo naman niya siya. Kung daw mabutang siya sa delikado, ah. Ay maro man na siya.
0: Ati sa jajajay, no?

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tigasin.
4: Pinapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.
8: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Kampyon nga istasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3. D3 Bio.

0: bansang ibon ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
0: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
0: Hindi, hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na! Alam ko na!
0: Ano?
1: Lechon manok! Kampyon, kampyon, kampyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
9: June 7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang blood pressure?
9: 180 over 100.
10: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
11: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin.

0: Health Researcher kay kasamaan ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 may Visio, ang Visio may D3. D3 Bio,
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
1: GTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-GTX 500, ang ka-unto kagabi. GTX 500, ang pang-pawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag
1: ang GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Karmel ako ginaubo. Kag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, kag-sip on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap, mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kag buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pumasaka butika. DTX Coffee Mix.
8: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing.
10: Luto na.
9: Ang labahan.
10: Nakasampay na.
9: Ang uniform ko.
10: Naplansa na.
11: Ganito ako.
12: Tigasi.
11: Tigalapa.
12: Tigasay.
11: Tigaplansa.
12: Sa araw si Miss Sis, ang masusunod
11: sa gabi,
12: ako ang bossing
11: dahil kasangga ko
12: ang Extend
11: Supplement for Men.
12: Lourdes,
11: tapos ka ng maligo?
13: Yes, darling. Come to Mama.
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw ga kaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: io campione radio.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: Ang oras sa K5 News FM Roas Philippine Standard Time, alas 11:11 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5.

0: Mayong aga banwa, mayong aga syudad sa ruas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Ross. Ang kampyon ng istasyon.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Mayong adlaw sa aton sining mga tagpalamati diri sa probinsya sang Capiz. Dira sa nauna nga distrito sang probinsya sang Capiz, mayong adlaw gid sa inyo tanan. Diri sa segundo distrito sang probinsya sang Capiz. Mayong adlaw, welcome diri sa K5 News FM Rojas. Nagapamati kamo diri sa 11 Mbps program. Sa aton nga mga kauturan diri sa siyudad sa Rojas sa 47 barangays ang siyudad sa Rojas, good morning. Welcome 11 Mbps program. Dira sa Teodoro Arsenas Trade Center, ang merkado publiko sang siyudad sang Rojas. Kamusta kamo dira mga ka K5? Kamusta ang aton sining mga negosyante? Kamusta ang manog bakal naton? Dira sabayin sang transport terminal sa Pueblo de Panay Transport Terminal. Aton nga mga mahugod nga mga driver. Halong gid halong. Halong sa pag-drive. Mga dispatcher naton, akomodara maayo ang mga commuters. Kagsuman diri sa aton nga mga tagpamati. Dira sa Paseo de Catedral, mayong adlaw gid sa inyo tanan. Nakatutok na diri sa K5 News FM Rojas. Diri sa 11 Mbps. Mga balita at public service.
2: 11 Mbps.
0: Subong adlaw sa aton sining pagpangalagad. Pitsa 9 sa bulan sa Oktubre tuig 2026 sa Biyernes nga adlaw. Thanks God, it's Friday. Sa gihapon po diri sa inyo, alagad sa inyo anchorman ka K5 Alan Catalan.
3: Al Catalan.
0: Sa aton nga mga ka K5, tutok lang sa K5 News FM Rojas. Sa radyo, mabatian kita 100.9. Dira sa lilisuan sa inyong radyo. Kung gusto nyo kita makita live, i-follow nyo lang ang aton sining mga official Facebook pages, K5 News FM Rojas. Kag K5 NFM Rojas Digital. Like and share mga ka K5. I-follow nyo lang, like and share. Ano karon ang aton sini igalinyada nga mga balita topiko sa aton nga pagpangalagad. Kag sumuman ang mga reports ang aton sini nga K5 reporter. Ano karon ang mga kampyon nga mga topiko nga aton tagaan kabuhi diri sa aton sini nga programa mga ka K5.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Pero ini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix nakakapi

0: na naka-detox ka pa. Adlaw-adlaw mag-detox coffee mix mga ka-K5. Sigurado ko hindi kumpletong inyo adlaw kundi kamo maka-detox coffee mix. Maka-relax ka na. Ma-detoxify pa ang imo siningalawas mga ka-K5. Kag makabulig pa sa makuturan naton nga nagasuprer sa pagtaas sa ila sininga blood sugar level bangod sang ampalaya extract nga yara sa DTX coffee mix mga ka-K5. DTX coffee mix adlaw-adlaw ang healthy nga kape. Ay kanamit lang maginom sang DTX coffee mix adlaw-adlaw. Natinluan niya gid imo lawas. Kung bloated mo chan, ay kanami gid. Mamuhin kagin makakifay. Makaginhawa kagin mag-inom ka sang DTX coffee mix nga namit sang pamatsyagan mo. Diri na kita sa mga igalinyada naton nga mga balita. Kag nakalanap nga mga issue diri sa ato siring pagpangalagad sa 11 Mbps kag karon sa mga pangulong dinalan. Ginbawi na ang pagdumili sang pagpasulod sang baboy diri sa probinsya sang Capiz. Ginlift na ang baning sang baboy. Ibaloon ta karon mga ka-K5. Kung wala na ginman sang ASF diri sa aton nga probinsya. Pag ginbawi na mo. Ginbawi na ang pagdumili sa pagpasulod sang karne sang baboy diri sa probinsya sang Capiz. Ay kung matandaan sang aton nga mga tagpalamati nga nagdata ang napiktuhan sa mga baboy diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. Bangod sa ning African Swine Fever o kon ASF nga ginatawag. Dugang ang mga balita. 20 milyones pesos nga pundo para sa konstruksyon sang Student Activity Center sa Capso Bailan, Pontevedra, Capiz. Ginaprobahan na suno kay Congressman Howard Ginto. No good news. Good news sa mga taga Capso Bailan. Sang Capiz State University Bailan Campus mga ka-K5. 20 milyones Student Activity Center nga paggagamiton nyo da. So, amo ning gin-announce ang congressman sa 1st District sang probinsya sang Capiz mga ka-K5. Dugang ang mga balita, long ride sa mga big bike motorcycle, dako ang bulig. Suno kay Mr. Zaldi Oroña. Kahapon nagpatigayon sang long ride. Agod nga ikampanya ang maayo kung insakto nga pagdala mga ka-K5 sang motorsiklo. Kag kung sinong gusto nga mag-undergo sa sining kurso or training, agod nga makahibalo sining safety. Maka-intry ikaw sa long ride mga ka-K5 nga maging responsable ikaw nga motorista. Damo sang bisita kahapon nga nag-abot ra sa may bahin sang Z Point Restaurant sa Pontevedra, Capiz. Dala ni Mr. Zaldi Oroña ang pilag ka mga matag-as nga opisyales sang Philippine National Police kag Highway Patrol Group mga ka-K5. Namito kagapon kay may mga motor to nga may sticker pa sang K5. Donate sa Highway Patrol Group. Alin sa maalwa naton nga CEO kag presidente sang K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Okay, isama na sa advocacy sang aton sining presidente sang K5 News FM Philippines. Barangay 9, kag Barangay Punta Tabok, Roa City. Una nga mga barangay nga nagpahamtang sang police outpost. Ang mayong response sang Barangay 9, kag Barangay Punta Tabok. Matapos nga ginbuhi ining pila ka mga question kag gintalakay sang Roa City Police Station mga ka-K5 kag gina-question. Agod nga makabulig ang komunidad. Mapahaganhagan ang krimen. Kampanya kontra ilegal nga droga. Di dapat mapahamtang ang mga kabaranggayan sang police outpost mga ka-K5. Di dapat ini nga police outpost suportado ini sang tagsa ka mga punong barangay. Obe, ban pa nga barangay. Ipakita nyo ang suporta sa Philippine National Police. Agod nga mapahaganhagan ang krimen mga ka-K5. Amunay ang mga naka-line up ng mga balita, naka-line up ng mga topiko, diri sa aton sa nga pagpangalagad. Muna mga kampiyon karon ng mga topiko nga aton na igahatag sa inyo diri sa 11 Mbps program. Pag yung mga report karon sa aton sa nga mga K5 reporter. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C. Ang alkaline base ng Mighty C mga ka-K5. Mighty C, the immunity booster. Mag-inom adlaw-adlaw sang Mighty C. Hindi na paghulata pa nga magbalik-balik ang sipon, lagnat, kaga palangluya sa inyo sin nga lawas. Hindi na paghulata mga ka-K5 nga magnubo ang inyo sa inyong immune system. Delikado kung magnubo ang inyo sa inyong immune system. Magahina kamo mga ka-K5. Balik-balik lang ng ubo, sipon, kaga trangkaso. Bangod kay mahina ang immune system sa lawas ng tao. Agod nga mapabakod ta ang immune system. Mag-inom sang Mighty C. Adlaw-adlaw mga ka-K5. So Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C, Mighty C. Karami mag-inom sang Mighty C kay wa nagasumuli imo tiyan. Away nagahilab imo tiyan mga ka-K5. Sa mga nagapa-shoutout, Risa Aton, sino yung pagpangalagad mga ka-K5? Okay. Mayong uto ka-K5 Alan from Rodolfo M. Ibanghilio Jr. Kagsuman, good noon from Lola Daisy. O, Nini Daisy, kamusta? Nakabalik na? Uy, pagiguda ka kape mo. O, mayong pagpamati lang da kay Nanay Norma kag Tatay Idi Alier. O, kag kay Nini Daisy nga nagbakasyon gidri all the way from Florida, USA. Mayong pagpamati ha, shout out lang ha. Mayungod to ka K5 Sir Alan, present na kami sa pagpamati sa mga balita mo. From Bernadette Umitin Calzado. Mayungod to ka K5 Alan from Bongbong Hinson. Kag hello, kag mayungod to Sir Lihog, pag-greet happy third birthday kay Franco McGill Balasa. Nga naga sa ulog subong sa iya sining nga birthday from France CJ. Oh sige, Franco McGill Balasa, happy birthday. Mabatian man kita ka K5 sa Gyapon sa aton nga utod nga istasyon, ang K5 89.7 Radyo Tagbuanay, Pilar. Ang iban pagid nga mga nagapa-shout out diri sa aton sini nga pagpangalagad. Balikan ko kamo ha. Tutok lang tutok. Stay tuned. Diri sa K5 News FM Rojas. Kaya tagan ta kabuhi ang aton mga ginpang headlines pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may Visio!
4: Ang Visio!
3: Yung may D3!
4: Mabagat sa mga butika!
3: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio!
4: Ang D3!
3: Yung may Visio!
4: Ang Visio!
3: Yung may D3!
6: Kasakit ang tiyan!
7: Max4 Biotics!
6: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
7: Max4 Biotics!
6: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
7: Para healthy ang tiyan!
6: Mag-klinika!
7: Max4 Biotics!
6: Max4 Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
7: Klinika Sport Biotics.
8: DTX 500.
9: Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level?
8: Ang DTX 500 na
9: may ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
8: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
9: Mag DTX 500 na.
10: DTX 500.
11: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow.
13: DTX 500.
14: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
16: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
16: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
18: Gadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
22: Gusto ko na.
21: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko.
22: DTX Coffee Mix.
21: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabakal sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
25: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabakal sa mga butika.
26: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
27: Kaya subukan ninyo.
26: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh.
26: Available now.
28: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
29: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
28: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
0: X10 DTX 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
5: I Care Gold.
6: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
9: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
30: Kay may barato balaya nga butika.
9: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
31: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
32: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
9: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
31: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
33: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
34: Wow, may puso!
35: minutos na nakaligat sa tak ng alas 11 oras diri sa K5 News FM, Rojas.

0: Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Sige, puno po diri sa inyo alagad sa inyo anchorman ka K5 Alan Catalan. Mga ka K5, mayara sang executive order ang aton nga gobernador sang probinsya sang Capiz nga naga-order nga lift na ang sang probinsya sang Capiz ang pagdumili sang pagsulod sang mga karne sang baboy diri sa aton nga lugar mga ka K5. Kag sa sini nga mga tinion, mangin kaupod naton diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5. Ang aton sini nga provincial veterinarian officer sang probinsya sang Capiz, si Dr. Lloyd Burata. Mangayo lang kami, Doc, update kamusta ang kaso sang ASF? Wala na gid man sang ASF sa probinsya sang Capiz. Kag san o mag-take effect ining pag-bawi sang pag-ban sang mga karne sang baboy nga nagasulod diri sa probinsya sang Capiz. Sa line number 3, main kaupod ta si Dr. Lloyd Burata, ang provincial veterinarian. Mayong udto, Doc?
1: Mayong udto, sir, no? Kag sa aton nga mga tagpalamating sa aton nga programa, mayong mayugit nga daw sa tanan.
0: Okay, si K5 Alan Catalan ni karon, Doc, ang imo upo diri sa aton nga programa diri sa K5 News FM Rojas, no? San o mag take effect ining executive order sang aton nga gobernador ining pagbawi na sa pag-ban sang mga karne sang baboy nga nagasulod diri sa aton nga probinsya, Doc?
1: Ining executive order number 30, no, nga gin issue sang aton nga provincial government, no, through sa recommendation sa among diri opisina sa PBO, no.
0: Mm-hmm.
1: Nag-take effect ni siya kahapon, October 8, no. Kung sabihin na ginpirmahan manini ni aton pinalangga na gobernador, no, nga si Governor Ferdinand Castro, no.
0: Mm-hmm.
1: So, initial na kwan nga executive order naga-lift, no, sa aton nga previous nga order, no, sa ginpatigayan sa aton nga provincial government nga subong, no, pwede na taka pasulod, no, sang mga live hog and pork products, no, may mga by-products sa baboy, no, kay nalit na ini siyang dati naton nga EO kakipay alat.
0: Okay, but silingon nga wala na problema, pwede na ka sulod pagwa sang karne sang baboy sa aton nga probinsya.
1: Yes, sir, no. Bali ang matabot sini do na mabalik ang aton nga regulation sadto before inigin patigayan ining EO 21, no. So although nga pwede nakapasulod, no, may ara man kita gyapon nga ginabantayan nga mga mandatory regulatory requirements, no, nga ina require, no, sa aton nga mga concerned agencies para legal, no, ang pagsulod diri sang amoni nga mga produkto sa K5 Alan.
0: Doc, ano ining mga mandatory requirement nga gina-require, no, naton sa mga pagpasulod
1: diri? I want to add, no, sa amo na nga information, bali like for example, no, sa live hogs, kung magkapasulod diri sang live hogs halin sa ibang nga lugar, no, sa halin sa ibang nga probinsya, kinahanglan naton nga mag dapat ini nga mga baboy, no, or ini nga shipment may ara siya sang local shipping permit, no, nga gina-issue sang Bureau of Animal Industry through sa ilang National Veterinary Quarantine Services. So ini nga local shipping permit na require ini siya sang veterinary health certificate, no, kung naiya sang province or kung sa diin nga man nga locality, no, nga din ini kay ang naga-issue sini amo ang government veterinarian, no, kung sa diin magahalin ini nga mga baboy, no, kagang ini nga local shipping permit naga aside sa veterinary health certificate naga requirements ang nagakaigo nga mga free status no sang dapat kundi ini nga halin nga farm no dapat ini nga mga baboy or ini nga farm may ara siya sang free status para maka ma-issuehan sila sang local shipping permit ka K5 Alan no. Aside sini no.
0: Okay.
1: May ara kita kung with regards naman sa mga raw nga pork no.
0: Mm-hmm.
1: Bali ini naga-require no sang NMIS nga mga permit no.
0: Mm-hmm.
1: Like ang certificate of meat inspection,
0: mm-hmm.
1: taga meat inspection certificate sa local. So amo ni ang mga ginabantayan naton nga requirements para ma-regulate no ang pagsulod sa mga produkto kag mismo nga mga pork products kagang okay. Live hogs.
0: Okay.
1: Sa pagid no ang okay. madugang naton mm-hmm. ang mga process no.
0: Okay.
1: Pwede naman ni sila kasulod
0: mm-hmm.
1: kay ang kalabanan gid no sa aton nga mga processed foods labi na gid ang mga labeled.
0: Mm-hmm.
1: Amo ni sila ang mga regulated sang FDA no sa ilang mm-hmm. so like for example no kung pag-inspection, at least may sila sang mga ginahatag sang FDA, like ang license to operate, ang manufacturer, mga certificate of product registration, and the likes. So, amo niya ang mga ginanantaw natin ng mga requirements sa K5 Alan.
0: Okay. So, Butsilingon, maski nagali ang pag-dumili, hindi man gyapon basta-basta nga makapasulo diri sang produkto sang baboy sa probinsya sang Capiz bangod nga dapat i-comply ini mga mandatory requirement as you mentioned Doc Burata.
1: Yes, kakipay balan no kay kuan gani no amuni ang atong tikang para mm-hmm. ma-regulate no ang mga produkto.
0: Okay.
1: Kay posible nga ang mga hindi regulated abi nga mga products
0: mm-hmm.
1: basibla ini sila pa ang makadalaliwat sang virus no mm-hmm. sa aton nga lugar although hindi naton niya ma-zero git subong nga kung wala na kita nabalhag subong nga mga ano ni nga ASF nga results no nga mga reports although wala na sina may ara gyapon kita threat no kapi mm-hmm. fibrol dan so mm-hmm. as to lessen ang mm-hmm. aton nga risk of contamination dapat ma-regulate mangid ang nagapasulod pagidiri nga mga produkto sa aton sa K5 Alan.
0: To include na ini doc ining mga processed meat product.
1: Oh, ma-include sa K5 Alan no. Mo na gani ang binabantay naton da ang posible manabi nga ang iban ga palusot mm-hmm. so ang aton siniginabantayan no labi na gid ang mga wala bala label ta K5 Alan nga mga produkto no so basi bala amo ni ang mga halid dito sa nagkalay matay nga sa ibang nga lugar kag napasulod di so amo na ang aton ginabantayan as much as possible may mga label sila kag may ara sila sang mga FDA nga mga kwan nga mga requirements no so ang iban sila may ara man sila kita sa NMIS no
0: okay.
1: Para at least may ara nga kwan may ara kita nga hindi lang basta-basta nga ari di gapasulod ang mga amo ni nga mga produkto ka K5 Alan.
0: Okay, sa inyo nga monitoring kag sa inyo nga pag-validate, ano ang status karon sang probinsya sang Capiz as far as ASF is concerned, Doc?
1: With regard sa aton nga surveillance sa K5 Alan, no?
0: Okay.
1: So far, wala na ta reported cases nga naghahalin sa aton nga mga ano, no? Nga mga localities, I mean, sa aton mga LGUs.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang latest naton, ang pinaka ulihi naton, no? Nga in, nga nabalhag, nga napadala naton na result was August 16 pa sa tong sa DAO, no? Nga munang ulihi naton. Fortunately, wala na siyang reported na. Okay. Muna nga ang regional office mismo nag-kwan sa aton nga makakwan liwat sa aton na status, no? Makapa-progress ta liwat sa ang iba na aton nga mga nagpalasitive, mabutang liwat sa pagkapig zone. Although ang bilog na probinsya, before pa ni mag pandiwat ang aton nga outbreak last June.
0: Mm-hmm.
1: Nag may ara nakita tani nga apat na lang no ma pa pink na tani kita nga zone sa bilog na province but amo na subong aton nga gina follow up no sa aton nga mga munisipyo para at least magka-progress kita sa ato ng status with regard sa ASF Kakipay Balad.
0: Makasiling kita, Baladok, nga diri sa probinsya San Capiz, totally wala na nahawaan sa ASF ang aton nga mga baboy?
1: To further clarify, no? Ang pink zone, no? Kung mga pink zone, gimantabi, hopefully, within this coming months, no? Kung tugutan, hindi man kita gyapon sina makasiguro.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Wala na ang ASF Kakipay Balad, no? Kay ang aton freedom from such disease tang ASF is kung ara na kita sa dark green zone, no?
0: Okay.
1: So sa subong may ara gyapon kita threat, no? Ara gyapon ang risk tang ASF diri sa aton lugar. Amo na nga bantay ka bantay gyapon kita bisan nag-open kita sa border posible nga may makasulod gina nga kuan no nga contamination but amo ni gani ang aton ginapangabay sa aton nga mga nagahupot no nga sang baboy no diri sa aton
0: okay.
1: Nga ginarekomendar gyapon naton ang pag-implement sang strict biosecurity measures sa aton nga mga tangkal no sa aton nga mga farms para para aton nga mabantayan no nga hindi kita ma-contaminate no sang virus kung may aragi man challenge sa aton nga lugar.
0: Sang nag-outbreak ning ASF doc no sang nagpamtang kita sang mga outpost sa mga boundary diri sa probinsya sang Capiz may na monitor kamo nga may nakasulod gyud man diri sang produkto nga may nga halin sa iban nga probinsya nga kontaminado sang ASF.
1: Actually sir no may ara kita nga mga na kuan nga mga cases like nakasulod nga mga live hogs nga napatigay naton nga ipabalik no kay ang abi sa aton nga executive order nga return to origin lang kita kay medyo mabudlay ang mag-confiscate ka maglubong sining mga baboy no so may ara kita nga mga kuan pagid no sa mga process ng mga pork no na nakita no sa mga mall nga aton man gi pa pull out
0: uh-huh.
1: Para kay kanini kumbaga threat ini siya no mga muna ng mga bagay Kakipay Balad.
0: But silingon doc pag inspection nyo may na-identify kamo sa mga mall nga may mga produkto sang baboy nga kontaminado.
1: Yes, hindi actually kwan siya, hindi namon siya mabamahambal nga kontaminado.
0: Mm-hmm.
1: Bali kwan siya process nga mga chorizo.
0: Okay, ho.
1: Although mm-hmm. may mga papel man din siya bilang Kakipay Balad.
0: Mm-hmm.
1: Pero I mean na kwan siya napasulod siya sa kwan sa aton diri. Kaya nga aton salto nga order nga wala gi tani nga may masulod diri, bisan may papel, bisan may requirements, itani sa to. Wala lagi diyan sa may makasulod kay para bala makuha nato ng contamination ang tanan nga roads.
0: Mm.
1: So ang ako nang gila to clarify no. Hindi kwan siya hindi siya sang contaminado, hindi ko siya mamba ng contaminado. Ang ako nang to kay ang may-ara nga mga distributor nga gapasulod nga alin sa gwa tani amo na nga ginpa-pull out namon kay nagpasulod sa after na sang ano bala sa aton nga pag-ban.
0: Mm-hmm.
1: So aduan mo na ang kwan hindi siya nga siling nga guba sa or ano ang technicalities lang ato okay. Kakipay Balad. Mm-hmm.
0: So anong natabo sa tonga produkto doc?
1: Ay ginkwan sa gin ang ginkwan ko ang daw vendor nila na nga ikwan lang i-pull out lang anay kay kumakita ni sa aton mga kwan na dapat wala na ni sa may masulod pa kay
0: okay.
1: Inihalin ni sa ibang nga probinsya.
0: Uh-huh.
1: Doon mo na bala. Okay lang tani kung ara lang sa ang do inventory lang sigit sa bala matuon sa inventory bala na wala na siya nagsulod pagit bala alin sang nagpatigayon na bala sang baning Kakipay Balad.
0: Okay. Mas mayo man eh, no? At least na-clarify na ton tanan, no? So, may mga mayara kita karon sang igapanugyan sa aton nga mga hog growers diri sa probinsya sang Capiz. At the same time, ang mga gusto magpasulod sang produkto diri sa probinsya sang Capiz, matapos nga nagawa na yung executive order nga nagabawi na, o kung ginbawi na ang pagwansang produkto sang baboy nga pwede na makapasulod diri sa probinsya sang Capiz daw.
1: Oh, sa liwat no, mayong aga sa tanan, no, labi na gid sa aton nga mga nga ara no sa stakeholders naton nga ara sa aton nga negosyo sa baboy, labi na gid aton nga mga traders no nga ari na ang ginaulat sa aton nga iban nga mga kwan nga kay ari na kita nga mga pwede na taka negosyo no i-situate gid naton nga tama aton nga mga requisitos no nga pagpasulod diri sa aton nga probinsya no para hindi naton paghayaan nga makapasulod kita diri sang hindi regulated nga mga products no para mabuligan naton ang aton nga mga local nga mga producer. So sa aton man nga mga local producer no kwan lang no ang aton lang ginapanugyan nga araman gyapon kita dapat sa pag implementar sa aton nga strict biosecurity measures no, pagbantay sa aton nga mga alaga na para hindi sila ma-lockdown sang virus no, kay motogan ng hambal naton nga ang risk go ara man gyapon ara ang kwan. So pasalamat kita kay basi manug roll out na ang aton nga bakuna para sa ESF no.
0: Oh,
1: gamay na lang naguro nga refinement sa end sang aton nga BA para ma-roll out na ini, at least may ara kita biosecurity at may ara nagit kita sa bakuna para makabulig no sa aton nga mga kaalaga sang baboy no para sa ilang panghaboyanan. So sa liwat no pwede ka mo ka-report kung may ara ka mo sang may nakita nga kwan sa inyo nga mga alaga no para basi pwede naton ma buligan through sa aton nga municipal agriculture offices naton at sa iba nga authorities no para mabuligan ang magbalik liwat no ang aton nga alaga sang baboy no sa aton nga probinsya sa K5 Rural.
0: Okay. Doc, with this, madamo nga salamat sa imong oras sa Dr. Lloyd Borata, aton provincial veterinarian officer sang probinsya sang Capiz. Doc, mayong udto.
1: Thank you gayud ka K5 Alan, thank you gayud ka. Good morning sa tanan.
0: Mga ka K5 ang aton sining provincial veterinarian officer sang probinsya sang Capiz. Palangot ini sa pagbawi na sang probinsya sang Capiz provincial government mga ka K5. Hindi, tandaan nyo ito sa una, ginvan ang pagpasulod sang produkto sang baboy. Nagpahamtang kita sang mga checkpoint o kung boundary checkpoint. Bangod sa itong outbreak sang African Swine Fever o kung ASF. So nagpagwa na sang panibagong Executive Order number 30, Series of 2026 mga ka-K5 si Governor Fred Castro. Ining executive order ang title sini an order lifting the prohibition in the province of Capiz of live pigs, pork products and byproducts, hog carriers, vehicles and hog traders originating from or passing through African swine fever positive and suspected areas, specifically from Negros Island and Iloilo province. Explain ni Doc Lloyd Borata. Pero mga ka K5, maskin ginbawi na ang pag-ban sining mga hog products o kon mga produkto sang baboy, magpasulod diri sa mga produkto may ara gyapon sang mga mandatory requirements. Balikanta ang ining topiko diri sa aton nga pangpangalagad. Dugang mga balita. Kag public service diri sa aton nga programa 11 MBPS, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. K5 News FM. News FM.
2: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
3: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
3: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
5: Paano madula ang madamo ng mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo ng punggod sa iyong mga guya? Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga kakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang gakontribute sa pagdevelop sa punggod. Biskan mga kuana, radiation, sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
6: Baka epekto na si muskin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays or radiation. Ngayon ka-cause man na siya kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation kag, on your
7: skin. Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
5: So, pulaw, aside nga pulaw, grabe pakaon sa tamis. Yung tamis, grabe magpakuan, magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
6: Correct.
5: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sa nagkakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ha, ang mga paborito sa mga bataon sa mong sir boy.
6: Correct. No?
5: Ang hindi paborito sa bataon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudluin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo slawas mo. It's all about antioxidant.
6: Antioxidant
5: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng
7: punggod. Kakas yung punggod.
5: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
6: Correct, no?
5: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
6: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
2: DTX 500.
8: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko sir, ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
4: Sa kapila ka maginom.
8: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan.
4: Subong kamusta?
8: Oh, ini ko ginabatsyak maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sang DTX 500?
8: DTX 500 lang amo gid na ang makaayo sa aton.
2: DTX 500.
5: Iba gid kung naka DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500 tinloan mo atay sa tanan nga mga toxin, tapos ang panit mo sir boy hindi dali magkurino.
6: Correct, no? Kay collagen
5: production. Mo, permigasiga. Ano pa? Hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka DTX, tapos aside sina hindi dali ka magarthritis kay imong mga cartilage kag mga collagen nami.
6: Puting datos ang DTX 500 kag damo
5: hindi dali maghubag imo korason, hindi dali mapatay ang imo selula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
6: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung sa pimples, bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
6: Ang extension.
5: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi nyo paglipatan, iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
2: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
9: 470.
4: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.
11: Sa Thailand. 400 pulis mula PRO6 ipapadala sa Bacolod para sa dagdag seguridad sa Mascara Festival 2026. At mga turista mula US nangunguna sa top foreign visitor market sa Cagayan de Oro.
2: YTC Network News. YTC Network News.
11: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavam sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita ngayong tanghali. 2 estudyante sa Sibalong Mantike nag-uwi ng gold at silver medals sa 2026 MakeX Robotics Competition Asia Intercontinental Tournament sa Thailand. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojan Morillo.
12: Isang malaking karangalan na para sa probinsya ng Antique ang naiuwi ng 2 grade 6 student ng LSD Child Study Center Incorporated sa bayan ng Sibalong Mantike sa 2026 MakeX Robotics Competition Asia Intercontinental Tournament sa Bangkok, Thailand noong October 2 to 4, 2026. Nakuha ni Kate Eliza Colantes ang Skills Quest Gold Award, samantala Skills Quest Silver Award naman ang nakuha ni John Team Payas. Sa panayam ng K5 News Team, ayon kila Kate at John, nakaramdam sila ng kaba at pananabik ng kinatawa nilang Pilipinas sa nasabing kompetisyon at umaasa silang magbibigay inspirasyon sa ibang mga bata ang kanilang pagkapanalo. Samantala, nagwagi rin sina Mark Jacob Antonio at Gwen Astrid Lozada ng Divine World School of Semirara Island Incorporated sa bayan ng Kaluya Antique ng 2 Silver Award sa Inspire category sa parehong kompetisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
11: Samantala, 400 mga pulis mula PRO6 ipapadala sa Bacolod para sa dagdag seguridad sa Mascara Festival 2026. Tabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
13: Magpapadala ang Police Regional Office o PRO6 ng 400 na mga personnel bilang augmentation force sa PRO Negros Island Region para sa seguridad ng 47th Mascara Festival 2026 sa lungsod ng Bacolod. Isinagawa ang send-off ceremony noong nakaraang araw sa multi-purpose hall sa Camp General Martin Teofilo Delgado sa Iloilo City. Pinaalalahanan naman ni PRO6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang mga commander na ipasiguro ang tama na briefing at deployment ng mga personnel, bukas na komunikasyon at handa sa anumang security operations. Dumalo sa send-off ceremony si Police Brigadier General Rodesindo Reales, ang Regional Director ng PRO-NIR, at magtatagal naman nang 12 araw ang deployment ng mga polis mula sa Western Visayas sa lungsod ng Bacolod. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News 7.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
11: At balita mula Cagayan de Oro, mga turista mula sa United States nangunguna sa top foreign visitor markets. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
14: Nangunguna ang mga turista mula sa Estados Unidos sa top foreign visitor markets ng Cagayan de Oro. Pangalawa ang China na may 4,627 arrivals. Ikatlo ang Korea na may 3,620. Ikaapat ang Japan na may 2,924 at ikalima ang United Kingdom na may 2,070 arrivals. Sa kabuuan, mahigit 16,000 foreign tourists ang bumisita sa CDO mula sa US. Batay ito sa nakulektang datos ng Tourism Management Information System mula sa accommodation establishments, tourism sites, attractions, museums at MICE events para sa taong 2023 hanggang 2024. 2005, samantala umabot sa mahigit 810,000 domestic arrivals at foreign arrivals noong 2024. Tumaas ito sa 1.147 million sa taong 2024. Ngunit bahagyang bumaba sa 1.05 million taong 2025. Patuloy namang pinagtitibay ng LGU Cagayan de Oro ang tourism sector upang mas mapalakas ang ekonomiya at makilala ang lungsod bilang City of Golden Friendship.
15: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalya pa rin ang mga balita, alkalde ng President Rojas sa Capiza mananatili sa puesto habang nilalabanan ng COMELEC ruling. Kabuang detalya ng balita hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
16: Iginiit ni Mayor Celeste Esculin na siya pa rin ang nanunungkulang alkalde ng bayan ng President Rojas Capiz sa kabila ng inilabas na resolusyon ng Commission on Elections 2nd Division na kumukumpirma sa naunang desisyon ng korte laban sa kanyang pagiging kwalipikado sa posisyon. Ang resolusyon ng COMELEC ay umaayon sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 15 sa Rojas City noong November 10, 2025 na nagdeklarar kay Esculin bilang hindi kwalipikadong humawak sa posisyon ng alkalde. Batay sa desisyon, na kumpleto na umano ni Esculin ang tatlong magkasunod ng termino noong 2016, 2019 at 2022, kaya hindi na siya kwalipikadong tumakbo sa halalan noong 2025 dahil sa three-term limit rule. Ayon pa sa COMELEC, hindi maituturing na balidong kandidato si Esculin sa pagka-alkalde ng nasabing bayan at ang mga boto na nakuha niya sa nasabing halalan ay itinuturing na stray votes. Sa ngayon, inihahanda na umano ng kanyang kampo ang paghahain ng motion for reconsideration, kayon din ang iba pang legal na hakbang upang questioning ang naturang desisyon. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
11: Samantala, Dumaguete, pinatatag ang digital infrastructure sa pamamagitan ng Globe at ZTE. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
17: Binibigyang prioridad ng pamahalaang lungsod ng Dumaguete ang pagpapalakas ng digital infrastructure at konektibidad ng lungsod sa pamamagitan ng pakipagtulungan sa Globe Business at ZTE Philippines. Ayon pa kay Dumaguete City Mayor Manuel Chiquete Sagrabaria, nakipagpulong siya kamakailan sa mga opisyal ng dalawang kampanya upang talakayin ang pagpapabuti ng lokal na konektibidad at pagtuklas sa mga bagong solusyong teknolohikal na makikinabang sa mga residente at negosyo sa lungsod. Kabilang sa mga dumalo ang mga opisyal ng ZTE Philippines na sina Senior Vice President Sen Chiel at Vice President Sang Setong, pati na rin ang mga kinatawa ng Globe Business para sa Western Visayas at Visayas Mindanao. Sinabi ng alkalde na ang pakipagtulungan ito sa mga nangungunang kumpanya sa industriya ay reglayong panatalihing konektado ang Dumaguete at ihanda ito para sa paglago sa hinaharapa. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kiningawan sa Negros, K5 News FM.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Isa patay, anim sugatana sa dalawang magkasunod na kaso ng vehicular accident sa Bacolod City, Negros Occidental. Detalye na balitang yan hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
18: Isang binawian ng buhay habang anim naman ang sugatan sa dalawang magkasunod na aksidente sa kalsada na naganap sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental sa loob lamang ng 24 oras. Unang naganap ang banggaan sa pagitan ng tricycle at motorsiklo sa Barangay Vista Alegre pasado las 9 ng gabi, Huwebes, Oktobre 8, kung saan apat na menor de edad at isang 47 anyos na lalaki ang imbolbado sa trahedya. Sugatan ang apat na menor de edad na pinangalanan lamang bilang sina John Paul, 11 anyos, alias Ira, Jess, 16 anyos at alias Danica, 15 anyos, na pawang nakaangkas sa motorsiklo na minamaneho ni alias Vanjie na nasa edad 14 anyos pa lamang. Dalawa sa mga biktimang nagtamo na matinding sugat sa katawan at patuloy na ginagamot sa ospital. Makalipas ang apat na oras, naganap naman ang triple collision sa Barangay Sumag kung saan imbolbado ang isang tricycle, isang pickup truck at isang jeep. Dahil sa malakas na impact ng banggaan, binawian ng buhay ang lalaki na nakasakay sa tricycle na pinangalanan ng mga otoridad bilang si alias Rogelio. Sugatan naman ang asawa ni Rogelio na kinilala lamang bilang si alias Liberty. Base sa resulta ng imbestigasyon, unang bumangga ang pickup truck sa tricycle bago nito nabangga ang isang jeep. Malakas umano ang ulan at posibleng hindi napansin ng driver ng pickup truck ang tricycle na bumabiyahe din sa highway. Napag-alaman ng K5 News FM Bacolod na isang miyembro ng Philippine Coast Guard o PCG ang driver ng pickup truck. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
11: Gayun din, 4 na minor de gada sa Gipa, 2 tulak at imbog sa nireid na drug den sa Solano, Nueva Vizcaya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
19: Nasagip ng mga awtoridad ang 4 na minor de edad habang naaresto ang 2 nasa hustong gulang sa isang ikinasang operasyon kontra ilegal na droga sa barangay Rojas, Solano, Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga nahuli sa pot session, ang mga edad 13, 3, 17 anyos, pati na ang 2 suspect na edad 18 at 21 na pawang magkakapit bahay sa barangay District 4. Na-recover sa operasyon ang iba't ibang drug paraphernalia at 3 sachet ng hinihinalang shabu, kabilang ang 2 naglalaman ng substansya at 1 na may bakas lamang. May hawak ding ebidensyang video ang mga pulis na nagpapakitang gumagamit ng droga ang mga kabataan. Ayon kay Police Major Anthony Sanchez, hepe ng Solano PNP, formal nilang beberipikahin ang edad ng mga menor de edad gamit ang birth certificates. Sasailalim muna sa drug test ang mga nasagip bago i-turn over sa Municipal Social Welfare and Development para sa kaukulang intervensyon. Samantala, naharap na sa patong-patong na kaso ang 2 suspect na nasa hustong gulang.
20: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
11: Samantala, humarap kanina pasado alas 8 na umaga sa Quezon.

0: Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay, bagay na kanya namang itinanggi na una nang naipagpaliban ang naturang pagbasa sa sakdala nitong September 11 bago ito itinuloy ngayong araw matapos siyang mag-post ng piyansang 120,000 para sa bawat bilang noong September 5 makaraang maglabasa ng arresto warrant ang korte.
1: YTC Network News.
0: Samantala, hinimok naman ng ICC Registry ang Trial Chamber 3 na ipaliwanag ang anumang pahintulot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumabas sa courtroom habang nililitis ang kanyang kaso. Ayon sa registry, posibleng magdulot ng haka-haka disinformation ang biglaang pagkawala ni Duterte sa courtroom feed, lalo na't matindi ang interes ng mga biktima, apektadong komunidad at mga manunood sa Pilipinas sa naturang paglilitis. Iminumungkahi ng registry na ipaliwanag sa publiko sa unang araw ng trial ang anumang standing permission para makalabas si Duterte at magbigay ng konkretong detalye tungkol rito. Maari rin itong ulitin sa simula ng bawat trial day at ipaalam ng maaga sa mga testigo. Inaasahan din ng registry ang masusing pagbabantay ng Philippine media sa kilos at kondisyon ni Duterte. Kung hindi siya makadalo ng personal, posible rin gumamit ng video link mula ICC Detention Center subject sa pag-aproba ng chamber. Nauna nang idineklara ng Trial Chamber 3 na fit to stand sa trial si Duterte at nakatakdang ika-4 na status conference October 13 habang ang huling status conference bago ang trial ay sa November 2.
1: YTC Network News.
0: Mga K5, sa detalye naman na ating balitang abroad, niyanig ng ilang malalakas na pagsabog ang Northern Strategic Area ng Strait of Hormuz matapos masagi ang naval mine ng ilang oil tanker na dumaraan sa naturang karagatan. Batay sa ulat ng mga militar, posibleng na-trigger na mga barko ang mga nakatagong underwater explosive dahil sa pagdaan sa mga hindi otorisadong maritime corridor. Paulit nang nagbabala ang Iran laban sa mga sasakyang pandagat na gumamit ng mga rutang walang pahintulot mula sa Tehran na lalo pang nagpataas ang tensyon at pangamba sa seguridad ng kalakalan ng langis sa narrow waterway nito.
1: YTC Network News.
0: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Cagayan de Oro at K5 News of AM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Nathan Sarmiento at K5 Rex Santos Cando sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berger. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Balik rin sa atong sige nga pagpahalaga, 17 minutos na nakaligad sa tak ng alas 12, ang oras 3 sa K5 News FM Rojas.

0: Ruben MVPS.
1: Basahon ta ang mga nagpa-shoutout diri sa aton sining pagpahalagad mga ka-K5. Standby mga ka-K5. Halin sa kay ni Riza Bautista, mayong udto Sir Alan, shoutout sa family Rinke, kaga Amangka family, dra sa sityo Tabay, Barangay Bara. Salamat gid. From ni Riza Bautista. Mayong udto Sir Alan from Roda Donato Amago. Mayong udto ka K5 Alan watching and listening from West Villa Flores, mayon Capiz. Halin sa kay Doy Arthur. Present na me from Dolores Abilarde. Shout out, thank you so much good Ma'am Dolores Abilarde. Nakatutok na diri sa to siring

0: pagpalagad sa 11 Mbps sa K5 News FM Rojas. Mayong untos, Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi from Liza Barrientos. Ag mayong untos, Sir Alan, nakatutok na kami diri sa Balay from Rockies Mulo. Si Loy J. Dimo ang nakapamati na diri sa ato siring pagpangalagad. Good noon ka K5, Sir Alan, always good. Nakatutok sa programa mo from 11 Mbps. Diri sa barangay Badjangon. Kag shout out ko sa akon hinablos gasaulog sang iya birthday 9-year-old si Natnat Hel Oliveros Balion from Jubenduga Bisoryo sang barangay Badjangon. President Rojas Capiz, thank you good Sir Alan from Jub Biso. Natnat Hel Oliveros, happy birthday! Mayong uto ka K5, Sir Alan, always good amon pamati, bisan naga, panyaga kami. Halin sa kay Bernadette, umitin kalsado. O mayong pagpanyaga lang ng Bernadette. Halin sa kay Raquel Aki Palmes. Mayong utto ka K5 Alan, liog tamyaw sa asawa ko nga si Juan Palmes sang pagbunitan. Shout out. Okay, halin ina kay Raquel Aki Palmes. Mayong utto ka K5 Alan from Ruin Bendia Alonsagay. Check tang report. Ni ka K5, Myla Vasquez Fentes, mga ka K5. Ato sa ninyo patrol reporter. Kamusta ining update sa ninyo ginpatigan nga long ride sa mga big bike motorcycle? Ano ang dulot or dalas ni sa pila ka mga stakeholders? Kaging pasalamatan ini suno sa kay Mr. Saldi Oroña. Isa sa mga organizers ng long ride mga ka K5. Sa line number 3, naka-standby na si ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Sa detalye, ka K5 Myla, with your report, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Isa ka dako nga bulik ka K5 Alan para sa mga motorista ining motorcycle riding course, hindi lamang ni sa pagkaayo o na paayo pa no sang abilidad sa pagmaneho sang mga motorsiklo, kundi subog man paglikaw sa mga aksidente kag makabulig dako no sa ekonomiya, ilabi na diraya sa may banwa sang Pontevedra. Kini ang ginapakigbahin ni Mr. Zalde Oroña ang tag-iya sang Z-Point Eco Park diraya sa may Ilayap, panwasang Pontevedra. Sa diin kapon nga adlaw, nagpatigayon ni sang isa ka long ride activity ang katapo no sang highway patrol group on the region. Kaupod ang ilas niya nga mga grupo ka K5 Alan. Sa diin ang nagarot tasin nila halin sila ya sa may Iloilo, padulong diri sa Capiz, kag diri sila nang diretso sa restaurant no o kon sa Eco Park ni Oroña, kag diri nagpaniaga. Tinutuyo sini ka K5 Alan no nga mapalapnag ang awareness no sa mga aksidente sa dalan, kag isa diri no ka trainee o kon enrollee no ining si Oroña. Gusto din niya naging pakigbahin nga pisar madugay ni no nga mayara man niya sang big bike nga motorsiklo apang hindi niya ni or wala niya ni na enjoy kaya wala man niya nakahibalo kung ano ba lang iban pa nga mga teknik. Nasang natukiban kag nahibaluan niya nga mayara galit ni sang mga iko man nga training rinag enroll ini siya no sa motorcycle riding course. Kagdirin niya natunan ang pila ka mga techniques no sa pagmaneho, subong man ang mga pamaagi na agad malikawan ang mga aksidente ka K5 Alan, subong man no agad nga maluwas man sa dalan sa tion man nga sang pagbiyahe. Suno diri pa sa iya no nga ang pagbisita sa masobrato no kapindusyentos ka mga riders dira iya sila nga banwa dako ini no nga bulig sa ekonomiya
0: okay.
2: Dira iya sa ila una kay bangot no may dako sila nga ginpang bakal dabi no mga seafoods dira kun ano man niya ang lokal nga mga produkto no dako ini nga nabulig dira sa mga negosyante. Ika duha ka kay five alan mayara ni sila sang or mapabugal bala no sang mga kaupod sini nga mga riders sa ilaman niya nga mga lugar no kun ano kanabi ang banwa sang Pontevedra subong man ang probinsya sa Capiz sa K5 Alan. Kung bagala nasunod diri kay Ronia no hindi lamang diri no ang taga Capiz o kung taga Pontevedra ang makaganar kundi vice versa ini sa K5 Alan. Kay once nga ang ila si niya nga grupo na no, magkakad to dabi sa iba niya lugar, so diri man siya, so na diri makapuha sa iba nga mga ideya, nga mahimo man nga i-apply diri sa Capiz o kung sa banwa sa Pontevedra, nga makabulig no, sa ekonomiya, kag komunidad ka K5 Alan.
0: Buat silingon, kay man, ka K5 Mayla, buat silingon nga at the same time, ma-promote pa, no? Pinagisin
2: yes.
0: Nga... riding course o kon ining motorcycle long ride ma-promote pa ang turismo sa lugar kakipaiba Mayla.
2: Yes, exactly kakipaiba Alan no. Hindi lamang ini sunod diri no nga isa lamang ni kapag isa kasimple nga aktibidad kundi isa iniya no sa pag build sang pagtukot no sang maayo nga connection sa mga individual especially ang nag-enroll dira no sa motorcycle riding course is mga matag-as nga mga opisyal halin sa una Philippine National Police mga National Bureau of Investigation kag iban pa no mayara man nga mga civilian nga mga individual o mga negosyante no kaangay man ni Oronia nga nagpakigbahin ka K5 Alan kay isa diri sila man niya nga mga tinutuyo no nga kay susubong gali no nga adlaw ka K5 Alan ang ila sini nga graduation
0: okay.
2: So once gani no nga makatapos ni sila graduar magapatigayon ini sila pero sila sang goal nga may magkakadto sila sa isang lugar agad nga magpatigayon isang mga seminars o kon training no especially sa mga motorista sa K5 Alan agad nga mapakigbahin Manila ang ila siniya nga mga natun-an no sa ila siniya kinpatigayon nga training ka K5 Alan.
0: Mga nami inigalihok ni Mr. Saldi Oronia ka K5 Mayla no at least napakita yan na showcase siya sa mga bisita kung ano kaayo ang Pontevedra, no? At the same time, tama itong ambal mo, promotion sa seafood. Kaya ang Pontevedra, kilala ini producers sa seafood like Alimango, Lukon, Pasayan, kag iban pa ka K5 Mayla.
2: Exactly, ka K5 Alan, no? Ako nga bulit sa, hindi lamang di sa banwa sa Pontevedra, kundi sa bilog man niya nga Capiz, kay madamo pa sila sa mga kabanwanan nga maagyan, antes man, no, nakalabot man niya sa banwa sa Pontevedra, kaya ginalaong man, hindi lang ini ang una pagkatapusan nga pagpadulong no, sa mga riders dira sa banwa sa Pontevedra, kundi masundan pa ini sa makapilang kabeses ka K5 Alan. Yari ang kabahin sa aton nga interview ka Mr. Zaldi Oronia sa ka rider kag businessman.
3: So sila napamatuod nga nadundong nga rin na ako, dugay na ako nang may nagamotor, dugay na ako nang may big bike, pero wala ko ma-enjoy. Na-enjoy ko lang siya sa during na nag-enroll na ako. Kay may mga technique gali nga wala pala natin may baluan. So madali ko lang na-encounter nga ang mga sikreto kung paano wala. Kung paano mag mga technique na hindi ka maksidente. Ari dito naging tudlo sa ila, tudlo sa amon. So amon na sir ang ano ang advantage na parang may training ka sa executive ng motorcycle riding course. No? Aga isa ka dako bilang taga Pontevedra, isa ka dako siya na udang na diriging pili sa Pontevedra ang diri sila nag-lunch, no? nag-create also sa economics. Kaya siyempre, nagkaon sila, almost 300 ang ari dire. So, nakilala ang atong banwa, magluwas sila, nagkaon sila dire. Ang domino effect sa ang atong panguluyo, ang atong mga nagbaligya, nagkakita sila, kaya nagbakal kita sa ila, tapos para atong ihanda dire. So isa ini sir kadako nga kun sa ekonomiya sa banwa nato no. Kag ini I hope nga makabalik sila after sini sa sunrise. So ini apo ni mga classmate may ari mga active na mga arsain siya, may mga retired general. So dako nga bagay para sa akon man kag sa banwa. Kag sila sir no, ang camaraderie. So kinahanglan naton ang good connection, hindi lang basta nga ride lang bala. So dakugit ang bulig kun ako ang pamangkuton ang akong ako network nagdako pagit siya no. So damo kita sa pwede himo ang gali na pwede mag-training gani kami diri sa nga libre nga sa amo ni Hibalo at least bala makabulig sa bisan pa paano.
2: Nabatian ka kay Five Alan si Mr. Zalde Oronia ang isa man sa mga riders no o kon ng enrollee man sa nasambit man niya nga motorcycle riding course kay naibaluan nga nato nga ini sa duha kay K5 Alan. Una ining executive motorcycle riding course nagadugay ini no or nagalawig sa Jesus sa Isla Diaz ang ila siya nga training samtang ining major motorcycle riding course naman niya kay K5 Alan nagadugay ini no sa 45 kaadlaw ang ila siya nga training kag mayara lang no sa pila ka mga requirements no ka nga isang gimpayag kapon man ni Police Lieutenant Colonel Herman Sales ang DPDO sang Guimaras no Provincial Police Office ang mga requirements nga kinahanglan no agod nga mangin miyembro ikaw or makapa-enroll ikaw sa nasambit man yung kurso kay K5 Alan. Pag sa kaangot man sini, no, kinapakigbahin man ni Mr. Oronia nga ang isa ini sa ila karon nga ginahinalaan or ginaplanuhan karon ining pagpatigayon sang libre no nga seminar kag training subong man ginadihon sini niya subong no ang pagpakigangot sa katapo sang Land Transportation Office diri sa Capiz okay. No agot nga magkapatigayon sila sang seminar kay K5 Alan sa mga motorista subong man kun matigayon kag makasugtan magkahatag ini sang libre no nga student permit kay K5 Alan para man niya sa mga motorista kay K5 Alan kay isa K5 sa mga Mila.
0: Yes, ano theoretical driving kwan orientation libre ini kay man kun kumuha kasang student permit subong may mga seminar ka kag may bayad no so kun umpisahan ini karon ni Mr. Saldi Oronia possibly mangin free ini ang makakuha sang student permit ka K5 Maila.
2: Yes, isa hina sa ila siya nga ginapanan-aw kag goal no once nga matapos na or subungan law pagka-graduate din nila kay K5 Alan kay subong to nga adlaw pagahinalaan nila dayon kay mayara na ni sila ya sang mga nakapanglinyada bala nga mga hilimuon nila no una gid diri sila ni magpatigayon kay luyag ni Oronia nga may mabulig git ini no ang yas niya gin intrahan or gin enrollan nga training course para sa mga motorista ilabi na no nga sunod diri sa iya kalabanan gid sa mga nababawian sa kabuhi ini mga motorista no diri sa Capiz kay kun ma balikan nato no nagapanguna ang aksidente sa dalan nga may pinakamataas nga rating no kon lantawon man sa datos sa aton siya nga kapolisan kay K5 Alan so nagapati si Ronya nga pinaagi sining igahatag nila rin na duso ni nila nga libre nga seminar pagpagatag sa nga permit mahibaluan mahanas sa mapalapad pang hibalo sa mga motorista pag-abot man niya sa layi trapiko ka K5 Alan yari ang dugang sa kabayan sa payag Mr. Zalde Oronia sa aton nga mapakigangutan.
3: Doon na napanood paano ito makabulig sa kayo. Damo rin mga kabataan na nag-drive na wala lisensya, sigurado din na. So isa ay din ay kayat namon kahit nakipagpayaw. Dahil niya ako sa LPO na kung pwede mag-conduct ang seminar sa ila. Kahit kung pwede i-libre pagid ang ilang student permit, no? So isa ay na ang ginahinunanon kahit hopefully baka basi susunod nga bulan matigayon. Kay amoy na ang dugay ko nang ginahambal sa ila na kung paano pa ini sila ma-educate. So kung may pambakal sila motor tapos wala sila pang kuha sa driver's license, do imposible man, no? So dapat ma-educate sila. Kay balan mo ang kaluro ay sina, ang hindi lang naman sila eh, ang ila bala madisgrasya man. So like ang kung ako gani ko man puton sang after ko na mag-enroll sa sining kurso, at least ang banko kung wala ka diri kay enroll, duwa gi diay mo yang kwan mo nga likawan. Ang imo ka galingon nga makabunggo ka o kun ikaw ang bungguan. Pero right after sining nakatapos kita, ang ako nga pagano at least ang bato hindi na ako makabunggo, at least ako na lang ang bungguan. So isa na lang ang imo dipinsa, no? Isa na lang unlike yan nga kun wala ka diay, duwa gi diay. Pwede nga ikaw makadisgrasya o kun ikaw ang madisgrasya. Pero kun ikaw ang madisgrasya, may ano ka pa, may dipinsa ka pa.
2: Na pwede mo himo. Na batian ka kay si Mr. Zalde Oronya, may kang tanan yun, no? Sila siniyang tinutuyo tapos man or kung nga man ini nga ginaganyat siniyang yes niyang nga mga kaugdanan nga magpatigayon gid gilayon sang isa ka programa o kon na aktibidad, no, nga makabulig, no, sa mga motorista labi na sa mga estudyante o mga pamatanon nga pag-ugid lamang ni nakagamit or mayara naman sila sa mga motorsiklo apang wala sang nagakaiko nga driver's license kag subong man wala gid nakagi sa mga training ka K5 alan.
0: Mm-hmm. Sige. More development ka K5 Myla, dalon tanay sa pila ka mga public affairs program sang K5 News FM Rojas.
2: Linga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Madamong salamat ka K5, Myla Vasquez Fuentes sa imo sining report. Balikan ta ang dugang pagid ng mga topiko diri sa ato sining pagpahalagan mga ka K5 pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Spore Biotics.
8: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
7: Spore Biotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas COVID, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
9: Catalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
10: Sa isa ka adlaw.
9: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay namit na gitsa akong nga mata.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Sinayda Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C.
10: Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Extend food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ano? Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang extend food supplement for men.
13: Extend food supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang DTX 500.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Kwarenta'y-dos minutos nakaligad sa tak ng alas 12 ang oras diri sa K5 News FM Rojas.
5: L11 Mbps.
4: Balik diri sa 11 Mbps program mga ka-K5. Gusto talang ipahibalo sa ato ng mga tagpalamati sa ato sa mga viewers na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mayara sang free wellness consultation mga ka-K5. Ang free wellness consultation, ang Rojas City Clinic, bukas mga ka-K5 halin Lunes, Tubtob, Biyernes. Oras alas 9 sa aga, Tubtob alas 5 sa hapon. Ang Sara Clinic bukas sa Domingo nga adlaw, alas 9 sa aga, Tubtob alas 2 sa hapon. Yari ang mga free services nga gina-offer para sa free wellness consultation mga ka-K5. Free services like QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind-body medicine, auricular therapy, clinical nutrition and detox plan. Manging kaupo dira si Doc Meldy Cadena, ang clinical wellness consultant mga ka-K5. So ano pang ginahulat nyo, mga ka-K5, pwede nyo na ni ma-avail. Isubong Biyernes, hasta alas 5 pa man ang Rojas City Clinic para sa free wellness consultation, mga ka-K5. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, yara nahamtang sa McKinley Street, Rojas City, sa atubang sang PLDT. So, ano pang ginahulat nyo? Magkadto na magpadulong sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ari ang isa sa mga manami nga balita, kay aprobado na mga ka-K5 ang 20 milyon pesos nga pundo para sa Capiz State University Student Activity Center. Ini ang ginpahayag mga ka-K5 ni Congressman Ivan Howard Ginto nga aprobado na 20 million pesos construction sang Student Activity Center sang Capso, Bailan, Pontevedra mga ka-K5. So, good news ini para sa Capiz State University. Capso Bailan Campus dira sa Bailan, Pontevedra, Capiz. So, ang dugang sini nga detalye mga ka-K5. Bantayin nyo ang diri sa aton nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Rojas. Di ka man ang Capso Bailan Campus sa Mayara inisang 3,388 ka mga estudyante nga naka-enroll. Kag sumuman mga ka-K5, dako ini, no? Nga klase sa activity or student activity center nga iga patindog dra sa Capso Campus Bailan mga ka-K5. Dako ini nga bulig sa Capso Bailan. Di pwede na dakahiwat sa dagko nga event like graduation. Kag iban pa nga mga okasyon mga ka-K5. So pag umpisa na kung approve na ang pundo, posibleng pwede na maumpisahan ang construction sining Student Activity Center mga ka-K5. Nagikan sa pundo ni Congressman Howard Ginto ang nanabitan nga construction sa Student Activity Center dira sa Capiz State University Bailan Campus Pontevedra Capiz. Dugay na ni gusto sa Capiz State University nga makaangkon sa dako. Nakadako nga Student Activity Center. Pagatagon ini nga Student Activity Center agod nga pagagamiton sa mga estudyante sa Capiz State University Campus Bailan mga ka-K5 or Bailan Campus. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX 500. Sa mga kauturan naton nga nagabatsyag sa komplikasyon sila siningalawas mga ka-K5. Komplikasyon dala o dulot sa pagtaas sa blood sugar level sila siningalawas. Kaya ang blood pressure posible magataas man. So agon malikawan naton ang komplikasyon sa ato siningalawas mga ka-K5. Maginom kita magamit sang DTX 500, the superior antioxidant. Ang isa ka kapsula sang DTX 500 puno ini sang antioxidant mga ka-K5. Isa rekomendado naton nga maginom gid kita sang DTX 500 agod nga malikawan ang komplikasyon. Kag sa mga kultura naton nga nagabatsyag sa infeksyon sa ila siningalawas. Infeksyon dala or dulot sang kagaw nga nagatapig sa lawas ang tawo mga ka-K5. Maggamit mag-inom sang D3 Bio. D3 Bio, the antiviral specialist. Agod nga malikawan naton, makuha, makakas ang kagaw sa ato siningalawas. Mag-inom kita adlaw-adlaw sang D3 Bio. Muna nga tawag ni siyang antiviral specialist inabangod man ano ang klase sang kagaw ngayara sa lawas ang tawo kwaon ina i-remove ina sang D3 Bio. Kagang D3 Bio may component ini sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. So agad malikawan naton ang infeksyon. Di ta na pagulaton pa nga maglala ang infeksyon sa ato siningalawas. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw mga ka-K5. Ini produkto ni Doc Ramil Oy. Sarang nyo makita mabakal sa butikang malapit sa inyo sininga lugar. Kag available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Shout out! Mayong Otto ka K5, nagamonitor na kami diri sa Ingkong Car Wash sa Bilbao Street, lalo na gidya sa kay Nanay Marilyn Alfabete sa Barangay Inso, Luuban. Always gidya kami nagapamati diri sa K5 from Mario Alfabete. Mayong Otto Sir Alan, K5 watching from Batangas City. From Jisrael Colasino. Kamusta da sa Batangas, Jess? Good morning, K5 Alan. Thank you and God bless you from Elsie Acuña. Thank you, good ma'am Elsie. Shout out! Mayong utos sa Alan, pa-shout out man sa akon hinablos si J-Lo kag si Bebe Kulot, pati akon bata nga si Manoy J-Bune kag ang family Catalan kag fungot sa gasoline station diri sa Barangay Dulangan, Pilar. Thank you, good pariente. From Maria Sweet Catalan. Kag shout out mayong uto ka K5 Alan from Tristan White Gulay. Mayong uto ka K5 Alan, lihog man tamyaw sang maed-ayad gid nga pagpanyaga sa La Inday Lin, bibing Big Francisco. Kay Mahal Buhat, watching live from Barangay Nagsulang, Dumaraw. Thank you, Idol Alan, and God bless from Tony Hikilio. Thank you, good, Sir Tony. So, shout out lang da kay Inday Linlin, kag Bibing, kag Big Francisco. Muna yung mga nagpa-shout out sa aton, sining pagpangalagad mga ka-K5. Walway na ito oras, alang-alang nagiging nga ito, sini nga tiyempo. Walway na ito oras sa ito, sini nga pagpangalagan mga ka-K5. Ang mga iban nga mga balita, stay tuned ka mo ha, sa K5 News FM Rojas. Kayo mabatihan sa pila ka mga news and public affairs program diri sa K5 News FM Rojas, ang kampiyon nga stasyon. Upod sa ato sa nga technical partner ka K5 John Ditoga. Aton sa nga station manager ka K5 Ami Berondo. Sa ngalan sa ato sa nga CEO kag presidente sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Ininawan ang inyo alagad ninyo anchorman ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mamakal, sumagbuti ka.
9: What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoo brand ni D3 Bio? It improves, because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Mm. Kung tam-an kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both pictos at collagen production. Collagen
8: aside production. Sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuna, D3Bio. Kaya nga man, kis, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw. Wala nga, hindi mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
9: Oh. Exactly.
8: Kung imo ipatuluan sang D3Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, mag-ayo.
9: Magid.
10: Fungus. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
9: Your tissues will only repair itself once na patuan na ang infection. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
8: Kag-amo pagkayo
9: ano
8: niya.
9: Ano pagkayo niya?
8: Pag-repair niya.
9: Hindi siya kaubladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
8: So, nami himuon, Sir Boy, may nungid siya, D3Bio.
9: Kampiyon.
8: Tapos, patuluan pagin niya ang sa guwa. Kag-anaka namin, Sir Boy, once kasi kay inom D3Bio, siyempre, ginabos niya ang production sa collagen. So hindi ka dali magtigulang eh.
9: Correct.
8: So tapos ang absorption sa calcium, nami.
9: Nami.
8: Kaya siyempre nag-combine na mo.
9: Combine na.
8: Oh. Ang BCO, kag D3, makompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
9: So pagpartulo mo sa extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, anong matabo? May ala kanadaan.
8: Inside and out, Sir Boy.
9: Inside and out.
8: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pagkanto sa pilas mo, makombat infection, may ara pagid ka sa buwa.
9: May external effect pagid.
8: So, ang imong mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek, mangyapo na.
9: Correct.
8: Kaya inom ka D3Bio kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
9: Diabetes, no? So that is the effect of D3Bio regarding wound healing. Ang D3Bio, hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically. Kwa kagunting, kwa kasang dagom, tuslukon mo gamay. Apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil, for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT, so medium chain triglycerides, nga ara sa D3Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
8: Kibala ka, Sir Boy, isang nadiskubrihan ko ang suplemento ng D3Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust, hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhan, Sir Boy, hindi na ako mag-mas-mas.
10: Oo. Oh.
8: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, ngayon man, gainom ka D3Bio mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kayo yung gobyerno na to, nagtudlo nga mag-mas,
9: pinasunod na lang
8: ito. Pero sunod balay, wala na mas. Sa mga kagrupo, wala na. Kay kita yung kapati nga, amo na ka-importante ang D3Bio sa aton kabuhi. Basta importante, Sir Boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
9: D3Bio mo na.
8: Every 4 hours, D3Bio mo na.
9: D3Bio na.
6: D3Bio!
11: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
6: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3Bio! Health! News D3Bio.
11: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
6: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio.
12: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
6: D3Bio. Ang D3. nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsam sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
8: Ito masyon sa barangay
13: po. Ano kinabatsyag mo sa ako?
8: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
13: Tumarkog. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: Three times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
6: DGX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako nga allergy.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline yung vitamin C.
16: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
20: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
6: Extend
21: Food Supplement for Men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
6: Extend
21: Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
25: I Care Gold.
26: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong patyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang patyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bungod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
13: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Sa pulmo, baby.
13: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: Hi, chemistry is
3: ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
9: I Can Code, ang superior eye formula. I Can Code, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Code, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Can Code kag patuluan ang mataas sang I Can Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
19: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
20: Kay may barato balay nga butika.
19: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
18: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
21: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
22: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
19: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
21: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Atubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
18: Rain Pharmacy.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: You're listening to 100.9 K5 News.

0: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ginakanon ang ginabatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
2: Sa kadlo ka pila ka maginom?
1: Sa pilmero ka tatlo, sa subong kaduan na lang.
2: Subong kamusta?
1: Huwain ni ko ginabatya maskin gamay.
0: DTX 500.
3: Ano blinding thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Daw apelyido ni sir boy?
4: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis,
3: gouty arthritis. So, po silingon, ini ang arthritis, daw generic name yan eh. Mm. Naamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwa ang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
4: Inflammation tuga sa mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
3: Kag ining pagtigulang na dok sang imo nga mga
4: cartilage.
3: Mga cartilage. Now,
4: dapat hindi matigulang imong cartilage kay damo man mga tigulang na wala arthritis kay palainom DTX 500.
3: Hosto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na dio amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka maka-press kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang pro naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat ka bilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni pirmi ang pirmi ka strain. Kun nagatigulang kagali duksam, kag nagadjutay naman ang imo nga collagen.
0: DTX 500.
5: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang naginom ka DTX 500. Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa naka-try, ma-try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
4: Para ma-prevent Sir GP nga madula ang cartilage.
3: Oh.
4: Pirmi nato na balik-balik.
3: Mm-hmm.
4: You need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sang DTX 500, abisa matigulang ka kuan
3: personal
4: na yan.
3: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha, ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually doksam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Mm-hmm. Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo no damo sa ginhalinan.
4: Mm.
3: Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sa imong nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress paagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellulas ang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
4: result? Pinaka-contra sa cartilage degradation, tamis.
3: Tamis.
4: Sa ginaya, protein from animal.
3: Oo.
4: Take note ha.
3: True man na.
4: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
0: DTX 500.
4: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
3: Amo.
4: Para madipinsahan ang mga selula nga nagapalibot sa imong mga joints, you need super antioxidant.
3: Correct.
4: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amo nang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
0: DTX 500.
4: Here comes DTX 500.
3: DTX 500.
4: Tas taas ang ano? Ang antioxidant.
3: Oo, ang
4: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
3: Na, amo na da.
4: So, pero minato na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radicals.
3: Pusto.
4: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Pirmi naton upod-upod.
6: Oo, oh, aras na palibot.
4: Pirmi naton balik-balik mo, aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
3: Wala.
4: Kaya nga away ka ganyan naman yung DTX 500.
0: DTX 500!
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
0: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Ilatong score gani?
11: 470.
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
11: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
0: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobe. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
15: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
18: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, musta po lang agabi pre?
19: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: You're listening to 100.9 K5 News.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Hoy, ariman ibu paakagdugan. Ay, sapag kadalag ko. Ari naman. Daw naganahan naman ko. Pukaling. Tulog na siya sa wahon. Ang bayo pa. Pukawon ko siya. Maret. Day. Maret. Ibuk daw pala anay, Day. Day? Ano balay ding napadyagan ko man? Wala man kihapon madugla agakon gada sa kama. Alit hindi ang tiktok sa kabuhi ko mo.
1: Mauricio? Wala ka pa nagtulog ah.
0: Kwan abi, Day? Hindi ako makatulog.
1: Naman.
0: Ako, kwan abi. Day? Nahidlaw na bala ko sa imbo. Labi na gid siya. Amo siniho. Hidlaw na ko.
1: Ko, mga langit. Patawara si Mauricio. Ay, bubuisit ka.
0: Ay, ano nga patawaron man? Ay. Anong sila ko, how? Hindi pwede nga. Nahidlaw lang ko.
1: Mauricio? Ay, abaw, tigulang na kita. Naano ka man imo man? Abigoha to sa resorito. Kag mga de. O, panulay ka.
0: Ay, ambot si imo.
1: Ay, ginadimunyuhan kay mo iya.
0: Ay, ambot si imo. Dula na lang ang ganda ko kay.
1: Ay, ang bota.

0: Anak, si nanay mo sa diin?
1: Eh, aga pa man to siya naglakat, majogging siya kunotay.
0: Ah, tingala ako man nga. Pagbata ko, wala na siya sa tupad ko.
1: Ay, naku. Si nanay, kung diin pa to nagtigulang, dito pa yahala ka jogging. Pero, mayo man na ganitay ah.
2: Ay, may nga ga. Ay, nang, may nga ga man.
1: Ay, may nga ga.
0: May nga ga man. Sa diin ang kanto mo, ang lakat mo.
2: So, yab ko tayo. Ay, o galit tayo. Dasan si Mana, ipakilala ko siya sa inyo.
1: Diyan-diyan? Taga diin ang nobya mo, hao? Kag ano ang obra?
2: Ah, kuha na. Call center?
0: Ate, ipakilala siya mo ni nanay mo, ah. Para nga makilatis na siyang maayo.

0: Eh, pre. Eh, dah pakai bikini dengan nagahulat, sibo. Dau kedugai kita.
1: Eh, gani man, pre. Ano nang laba ka pa sinyo?
2: Ay, ba, nado, bal kabuhi. Nado ka pang lababan. Ay, wala, pre, ah.
0: Di ano natabo, hao? Di ano ulihik, hao? Ano? Wala ka kahikap kagabi?
1: Daw amo-amo ginaguro, pre?
2: Pare?
1: Pre, kung amo man na naglig problema mo, ikaroon malakad na katatlo ni Parimaoy, ho?
2: Uy?
1: Damo to kuno subong bago.
2: Ha?
1: Damo to. Taimig kay nagsululod ng pinsunta sa ATM, lagaw tatoa.

0: Depre. Teh anu hampal bo. Daun atuh lalak si pari Mauricio. Teh. Ayuh.
1: Hai kampion digali pare. Kampion digali sa Sir Bilbildo.
0: Oh, pre. Dungon sa lugar kay Depre. Wala agad permi bilin ang pensyon ko. Kete, ano man tabi? Dugay-dugay di duk na ta. Isan o patay ang mga lipay kung balati ano na ta?
2: Hello eh. Mga guwapo eh. Mga guwapo nga mga seniors. Ano inyo gusto? Hoben o kon senior citizen man?
1: Ay, abaw.
0: Ito balagi. Tapoy ugun taga kron. Siyempre hoben eh.
2: Ay! Ay, joke lang, sir. Ah. Ay, kamabala nun ah. Sige, kamuya. Ang buwat ah. Ay, daligid lang. Ay, tawagod ko sila ha. Daligid lang. Ladies!
3: Yes, yes.
2: Carla, Carlotta.
0: Mahuwapo.
2: Leia.
3: Yes, sir.
0: Daligid ka po ni girls. Oh. Ari lang ako ho. Aki, chabi-chabi. Abo ni paborito ko ya.
3: Hi.
0: Kag-ari man ang ako no. Ang medyo slim lang, medyo puti-puti, black hinami na yan dilap-dilapan.
4: Pre Mauricio, arangin mo preo, yung muning bilin preo.
0: Ha? Daw siya gining pinakagwapa sa tanan, pre.
1: Ay, amo ni pre.
0: O harap, pre.
5: Lolo guwapo. Akong bahala si mo, sky's the limit. Kakong magsagtanay tanga to, Sa fresh, of course.
1: Ano?

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wakes ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-alog sa nga akong dilargo. Nagamayan nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
7: Di na kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo kapila ka mag-inom
9: sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay. Na halin sa nagtake kami sa DTX 500 ay nagoginapat
0: siya. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ogalisi.

0: nila sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Dugay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa

0: Sir, ano pong ginatanga mo? Urab na, sir.
1: Hannibal, daw sa hindi ako magkapate, siyang nakakatapos mo. Ang ginatulutan ako ko lang sa TikTok nga babae nga kanamit-namit ken. Doon nakatuduo daw.
0: Sir, ano ka, sir? Nga naurungan ka, haw?
1: Kukuhan. Wala.
0: Gusto mo, sir? Ako mauna.
1: Ha?
0: Dali, di ba na, sir?
1: Oh!

0: Parisyo? Ano kaya? Ano ga paluya ka?
1: Ha? Akuan. Ay, ambot ah.
0: Ambot?
1: Daw naglain ang pamatyag ko. Basi ba na ko nagtaas ang dugo ko?
0: Paano mong taas ang dugo mo kay anemic ka man?
1: Stangkuloy
0: ka.
1: Oo, gali, no?
2: Nay!
0: Tay! Diyan!
1: Diyan!
2: Tay! Minga gada, Nay, minga gada.
1: Diyan!
0: May langga.
1: Kaya mag-ukul lang yan ang pulihaw.
2: Siyempre, tay, sa pinalangga ko eh.
0: Jesus! Man, ikaw, ha? Kasalang ka nagid, haw? Hindi ka ganit ka, balo maglabas ang brief mo, bro.
2: Nanay, bala mo. Kontrabida, kid.
0: Bow!
2: Ay, ho, galing, nay. Tay, buwas, ipakilala kong nubya ko sa inyo, ah.
0: Ano?

0: Mauricio.
1: Ah.
0: Boss wedding anniversary ta. Iti anong plano mo?
1: Akuan marit. Huh? Adi, the same as usual ah. Maligo ta sa Punta Tulay.
0: Ay, sos. Dito lang permi, wala ka nagigyas ang iba niya na balaan?
1: Adi, pwede man. Pwede man tayo sa kampo ni Tuhan?
0: Ate, sige ah. Daw gusto ko na da, kayo daw kasadya na da eh.
1: Ah, di dito ta eh.
2: Ay!
0: Bay.
2: Ano na kami?
0: Uyab yan na gurong upo dyan ho.
1: Ay ho. Ato?
2: Nay? Tay? Si Nadine ah. Nubya ko.
3: Hi, tita. Hala?
2: Love, nanon ka? Nga daw nakibot ka sa nakita mo si Wang Guaw?
3: Ha? Wala ah. Do ka familiar lang bisa kung sang nawong niya.
2: Eh, kabalo ka, love. Si tatay ko ni, palalagaw ni siya eh. Hindi bala tay?
1: Kuhan. Anak. Do nakita ko na siya. Oh, hindi.
0: Ay, kilala. Nay, galik ka mo.
2: Nay,
1: sakit. Sakit ang babae ka na table ko kag gin-take out ko. Oh, animal. Hindi pwede. Hindi pwede, ne.

0: Mauricio. Kagwapa sang nubis ang bata ta, no? Kagwapa.
1: Oo. Kagwapa sa iya.
0: Mahayo gid magpili si Janjan. Kagmayo man kay may obraman ang babae.
1: Oo,
0: mahayo man gani. Ay, ano ka bala? Abi mo bala, kalibog ang ulo ko sa imo. Dawalin pa ya kagapon nga daw hindi ka mapahamtang. Ano ka man? Ano ka may ginabatsyag? Ano, matsyagan ko si mo daw wala kaya nalipay para sa bata mo.
1: Ay, kundi.
0: Ano ka?
1: Hindi ah. Ikaw na marit. Nalipay man siyempre.
0: Lipay po ang tsura mo, gapangasubo.
1: Lipay ah. Wala makaibalo si Marit. Nga may natabo na sa apon. Sa nubya ni Janjan.

0: Ay, kanabit siyang uga gadaget. Ay, daw ubusyon ko na lang dihaw. Apta, abayo paguro, ubusyon ko lang niya. Kag maluto lang kuliwat. Total, tulog pa man si Jan-Jan kag ang mangin o magad ko.
1: Tito?
0: Nadin?
1: To, Nadin, ganyang tuntood ko nga pangalan.
0: Gali?
1: Kwan, kabalo ko nga daw ka awkward sang situation ta nga duwa. Kwan, may iayo kung tani ako sa imo to.
0: May iayo? Ano ba lang ina?
1: Gusto ko tani nga hipsan ta na lang ang natabo. Kabalo ko nga butlay kalimtan. Wala man dami ako magunahuna nga papa kagaling ni Jan-Jan eh.
0: Ha?
1: Kwan, ginpabalok ko man na siya sang ubra ko. Kag nabaton man niya to. Pero ginpauntat na niya ako tungod. Hindi siya gusto kong mahibalaan sang pamilya niya nga amusad tong ubra ko.
0: Oy.
1: Tito, pwede.
0: Kwan.
1: Kalimtan ta na lang natabo.
0: Oy. Kalimtan?
1: Oo, to.
0: Ha? Kalimtan ta na lang?

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ether Bio with Physio.
2: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
10: Juice Benlo.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Panahon na naman ang ubo. Sipon. At trangkaso.
8: Pero huwag mag-alala.
9: Dahil ang Didra ang mighty.
8: Malaban mo,
9: Mighty C!
8: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C!
9: The Mighty Power of C!
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap.
3: Mamakang sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
3: Mamakang mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
21: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala nagidya
22: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo
23: Extend food supplement for men.
22: May maca kag flavawaska,
23: mga natural herbs
22: nga nagahatag sang gana.
23: Extend
22: supplement for men.
24: Muling binuhay mo
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
26: Ako si Michelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Cavite. Ay manatian ako ng asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biubid niya. Nadula ko ang bukol. Maayubid ang DTX 500.
14: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juan.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juan.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
27: Hi, Dennis Juan.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: You're listening to 100.9 K5 News.

0: K5 News FM.
1: O si Karen, damog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, ed ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Ga, gabasa na naman balang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Gabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Rosanne. Bao, akong bana. Sang nag-edad ko rin taanyos. Bala, nag-hara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
15: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
16: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
15: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Mahal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

Okay, nakabukas na ho mga kaibigan. Nakabukas na po ang pinto. Lahat ho ng mga kung ano mga pwede ho ninyong pasukan. Magandang hapon ka sa kasama ho ninyo, Agent Jack. This is the Big Mix and you are listening to K5 News FM Philippines. 305. Oras na yan, hatido sa inyo ng ating DTX 500 at ang ating DTX Coffee Mix D3 Bio at ang ating alkaline-based vitamin C Mighty C. Paramdam namang 0921-305-3958 para sa inyong shoutout at read.

0: KK5 News FM.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, dihambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo tapos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX

0: do may kondisyon ta priyaw.
1: Ah, oo gid pre.
0: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta pag un pa yang tuhod mo.
2: Nagamintinas ko pre Dr. Pinoy Squalene capsule. May ara ini Squalene omega 3 kag vitamin D3 nga nagabulig pabakod sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
0: Sige pre, maingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
3: Dr. Pinoy Squalene capsule. Mabakal sa mga butika.
4: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
10: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy,
14: let's go with the flow.
15: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
16: Mag-usar sang salon pass.
15: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
16: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
15: May long-lasting relief.
16: Tugtog 8 ka oras.
15: Para sa nagkapanalakit nga baka.
16: Liyaw kalikot salon pass.
17: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.

0: K5 News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isaman ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
4: Magalingin bala ang imong nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Huwag ko na siya nabatsyag.
4: DTX 500 Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
4: mabakal nga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang rin nagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Kulab City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
7: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pamakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Pumasaga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Nestor! Ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalaba!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Missy is ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
15: ang Extel
14: Supplement for Men.
15: Lourdes,
14: tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to mama.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
14: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule.
13: Food ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
21: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktaan. Pagpatay, pagpangdubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas mga buti ka. D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya na akong ngabuyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
3: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, panayunon naton subong sa pagsipan-sipan ang katapusan nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Ngayugid makuhaan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Pigadogin!

0: Nay, damo-damo sa himo gipamakal nga groceries ba?
1: Ha, manay. Din ka na nagkuha sa kwarta na yaw.
2: No, gay na kamo pamangkot. Da-da lang mentras may da-daon.
0: Basi kung ano naman ang ginhimo mo na, ha? Basi kung naghimo ko naman sa malain para makakwarta?
2: Ba? Toto?
0: Husto ko na, yay. Basi kung kawat mo na, eh? Hay, nay? Basi kung kawat mo na, eh?
2: Kung kung kawat ko na, ano karon, ha, Earl? May mahimo ka?
0: Ay, kung kung kawat mo na, nay? Hindi ko na yung magkaon niya. Kay hambal siyang maestra namon. Malae na magpangawat.
2: Ah, tinunto! Gapangawat gani ng mga bilyonary yun agad! Kita pa mismo nga pigado lang? Ay, kagnugay mo kuya lecturan, ha? Kay base karong masambil ng sungat mo!
0: Bahala ka, day. Gabaan ka gitsi, nanay. Gabaan ka gitsi na.
2: Anong siling mo? Anong siling mo? Ha?
3: Bakit takit mo si Manong Erlang? Tama, nanay.

0: Ano? Nahibo niya ini?
1: Ay! Oo, wala tito. Ginbutangan ko sang CCTV ang kwarto ni Lula eh. Kay para mamonitor ko siya sang time nga wala pa siya sang timbang.
0: Hey, sige lang. Ako ang bahala ng pag-istorya kay Bila. Eh, budlay nga mga tao na eh. Kung saligan mo gani, mga busar man.
1: Ay! Oo bala tito? O ti ano to, tawagan ko siya?
0: Hindi. Ulaton ko nga magbalik din siya buwas. Kagamon ang pagsukna ko sa iya.
1: Ay, sige tito. Ikaw ang bahala sa iya.
0: Nagkupyakupon ko siya, anay.
1: Ay, tito? Akon bala kung hindi lang alas ni Lula ang ginkawat niya, blahaw?
0: Sige lang, beauty. Ako ang bahala nga magpaluan sa iya. Ikunanugin man ang ipang kauti niya. Dira sa balay. Ako ang bahala.
1: Okay, tito.

0: ano ka? Nga daw kinumos ang itsura mo?
1: Gitkastigo ko ni nanay, mang.
0: Hiyawa! Kaga naman! Ma, nagpinasaway ka naman, guro mo!
1: Kiginambalan ko siya nga. Sala ang mga wat.
0: Ano? Ano siling mo, Earl? Nangawat si nanay mo? Ha? Sindiin siya nangawat?
1: Ambot siya, mga.
0: Malining iskatar-skatar gaine. Ang sugal-sugal gaine. Amo giningbuisit sa tanan. Mayod ni bala ko may kwarta. Magulo yung transmisyo nga. Alusong gani makakaan. Ay, buisit. Tungon sa iskatar. Naghimo sa katuntuhan. Hey, oh, sige lang. Dire ka lang, ha? Hindi sila magsala nga magkanto dire. Kagkuhaon ka. Kay makatilawgin sila sa akon. Makatilawgin sila.

0: Nawan
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-clinical. 4 Biotics. 4 Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty
0: Soap. DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM.

0: Ara.
1: Ano ni?
0: Ay, hindi ka ni kakilala? Namamangkot ka pa?
1: Ah, kwarta na gina, hindi pa kuya kakilala. Ang buot ko silingon, nga ahatagan mo ako. Sugid, sugid sa akon. Nagdaog kay?
0: Wala pa ah. Hatagan ta ka kapital, kay basi makabawi kita.
1: Pero anay ka, nga 3,000 gid niyaw. Sa din mo ni ginkuha?
0: Ginkautian ko ang alahas ng malam.
1: Ano? Ay, baulit si ka. Kaya nga nagpangawat ka gidaw?
0: Ay, ikaw haw? Ano ya ang diskarte mo? Hold up me, ha? Oh. Ay, hindi na kuya bala paghilabti sa mga diskarte, kuya muking. Hindi ka magbaton sa kwarta nga inihaw, ha? Kay iyo, boss ko ni Scatter.
1: Ay, hindi ah.
0: Bato, nung muli ko hindi.
1: Ay, bato, nun kwa.
0: Araw mo lang gali.
1: Ay, baumila. Hey, kinahanglan nga makabawi nagin kita. Kabay pa nga, makaigo ta, dako-dako ba? Agod nga makasugod na kita sang bag-utang nga kabuhi. Kakapoy, nagidya nga pigado ang kabuhi ah.
0: Oo, Moking. Dumaog lang ko. Hey, ikapital ko gidayon sa negosyo. Agod hindi na kita mga amu pa ah.

0: Eh, may nag-abring na sang gate. Ay, si Mila na ina. Si Mila na na.
1: Lola, good morning.
0: Ay, good morning, La. Ay, busing. Ari ka gali diri?
2: Oo. Ari ako. Kay bayabanan kita. Pungko!
0: Ha?
2: Pungko siling ko!
0: Anong problema, busing ha?
3: Eh, Mila, sa diin mo gindala ang sing-sing naging kaute mo kahapon, ha?
0: Ano nga sing-sing busing? Lola? Ay, ulo! Mabaw, sa tanan nga butangguro, ang pagpahilabot sang gamit sang iban, amugid na yung hindi ko yung paghimuon niya.
3: Eh, hindi ka na magbinutig pa, ha? Akong ana lang! Hindi bala, ginhambalan ko pa ikaw kahapon na kung magtarong ka lang, base papanublion ko pa ikaw kung mapatay ako! Ay, kaget ka, hulat! Daw hangol-hangol ka!
0: Ay, ano yung ebidensya nyo nga ako yung nagkawat sang sing-sing mula? Kay wala man sang tawo diri kahapon magluwa sa aton nga duha?
4: Ay, Jay Mila, ebidensya ang gusto mo? O, Ari, o? Ari, ang CCTV footage ay kitaon ginapagsikrito mo tago sang sing-sing sa bulsa mo samtang nagapawala ka. O, Ara, tuluka, Jay Mila.
0: Ba?
4: Lantaw mo!
2: Basi ko maghambal kapag hindi na ikaw. Ha, Mila?
0: Busing. Patawara lang ko. Ay, pigado, ginabi. Ano pa nga nahanatin? Tara ko sa pagkuha sa nga lahat si Lola.
3: Ay, sa diin ang sing-sing ko, Mila. Lapit mo ya, shin-minsan to. Ibalik ka to sa akin, ha? Ibalik ka to sa akin, kahit kung hindi. Pasakaan ta kaya sa kaso. Ha? Pasakaan ta ka sa kaso kapag pangawat. Ibalik lang, Mila.
0: Ay, kukukuan, Lola. Oh, busing. Wala na ang sing-sing. Kagubos ko na gasto ang kwarta. Ginkapital na mo ni Muking sa scatter. Nagapasimpalad kami basi makabawi pa lang kami.
3: Diyos ko! Kuna mo! Sa preso! Anong tupa mo nga tonto ka! Sa presohan, kid! Kawantan ka ka, tonto ka! Kawantan!
0: Ay, mo, Diyos ko, Lola! Lola, busing! Maluhod ko, maluhod ko!
2: Hindi na!
0: Nagaluhod na ko, Lola, busing! Maluhoy, magkamuhay, maluhoy! Hindi man ako pag ipapreso, ay! May mga kabataan ko, ay! Hindi na ako magliwat! Promise, hindi naging kuya magliwat! Kaya patawaran nyo lang, kuya busing! Lola, maluhoy ka, patawaran nyo lang ko!

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alquitran?

0: kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: gilayon nga gidawga ng mga otoridad ang Dakbon Sibila sa bihak sang iya pagpakitluoy sa mga amo sini. Sunod sa Article 310 sang Revised Penal Code, mahimo nga makasuhan si Mela sang qualified theft kag mahimo siya nga mabilanggo sang anom ka bulan tumtum anom ka tuig ukol ining prison correctional. Tutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tumtob sa liwat, madamong iasalamat sa wala untat niya pag-upod sa amon sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bigadogid!
0: Apang suwala pang imilubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Mela, Ernadesina Amiga, Muking Elmer Obaldo, Mamang Linilia Miranda, Runa Kaglola, Angelen Buenafe, Tuto Erjan Liva, Tuto Ken, Kuya Kinit Oy, Kumpari Richie, Chester John Bironke, Kaupod Man, si Melvin Plotinia, Ginsulat, kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotinia, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: K5 News FM. E3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
5: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
5: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: My family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DDX 500!
7: DDX 500!
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, di nagbakal ko dayan sa DTX.
10: Sa isa ka, adlaw,
9: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
10: Na pinamit na git sa akong nga mata.
7: DTX 500! Mighty C!
8: Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Sinayda Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako.

0: Mighty Sea. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako ni Lawas.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gida nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga kon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gida nga kon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
8: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule. Pag Eye Care Drop, amon ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balaya nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
8: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Radio
1: Campione Radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: K5. Ang oras sa K5 News FM Rojas Philippine Standard Time, alas 4:30 sa hapon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: El Castigador.
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
7: El Castigador.

0: Mayong hapon Banwam, mayong hapon siyudad Sarawas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan El Castigador. Diri sa K5 News FM Rojas, ang kampyon ng istasyon, kampyon ng waragwagan sa probinsya sa Capiz, 100.9. Sa lilisuan sa inyo sinigma radyo, K5 News FM Rojas. Kamusta ka mo mga ka-K5? Nagapalayag na ang programa El Castigador Program.
1: El Castigador.
0: Friday ng edisyon sang palatuntunan El Castigador. Pitsa 9 sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Sa gyapon na po diri sa inyo alagad sa inyo ang Kerman sa sining palatuntunan ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Temporaryo kita nga magapungko diri. And we have sa inyo sining regular anchorman sa kay ka K5 Darren Salomeo Henson. Nga gina-congratulate tagid. Best wishes partner ka K5 Darren. Naglagay na sa tahimik. Congratulations partner ha. Best wishes kay Mr. and Mrs. Hinson. So gani kita dre hindi matatahimik. Sir Darren, ka K5 Darren. O tamyawan nyo na si ka K5 Darren. Dawagi ko kabati nga may nakatamyaw kay nag-congratulate sa kay ka K5 Darren. Si Alin sa bugos nga staff sang K5 News FM Rojas. Sangalan sang aton sining station manager. Alin sa station manager, sa news director, sa anchorman, news writer, sa aton ng mga technical personnel, sa aton ng HR department, hasta sa field department. Field department. Why na lipatan pa ko nga departamento? Why na? Oh, bugos nga pwersa sa K5 News FM. Ang nagapalabot gid sang amon sining pagatamyaw. Congratulate. Best wishes Mr. and Mrs. Hinson sa kay K5 Darren Hinson. Good luck sa imo sining new journey. Sa imo sining kabuhi. Kag welcome magbalik ka sa Lunes. So, Sir Darren, congratulations gid sa imo. Nagatamyaw man kita sa isa ka maayad-ayad nga hapon sa palibot sang probinsya sa Capiz kag siyudad sang Rojas. Nga nagapamati diri sa El Castigador program mga ka K5. Kag sa malabutan sa ato sini nga pagpangalagad. Sa gusto magsunod sa ato sini nga programa live. Follow niyo lang kita sa aton ng mga official Facebook pages. Mga ka K5, K5 News FM Rojas, K5 NFM Rojas Digital. Like and share mga ka K5. Like and share. Kag ang inyo gusto pa shout out diri karon basahon ko na dugay-dugay. Diri sa aton sininga pagpangalagad sa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Ano karon ang mga talulupang doon aton nga balita kag nakalinyada nga mga topiko. Drisato sini nga pagpahalaga sa El Castigador Program. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C. Mighty C mga ka-K5, the immunity booster. Sa ato ng mga ka-K5, adlaw-adlaw mag-inom kita sang Mighty C. Agon malikawan naton ang balatian, lagnat, sipon, ubo, pangpabakod sa aton sininga lawas, kag magpag-on ang aton sininga immune system. Ang alkaline nga vitamin C, Mighty C, mga ka-K5. Hindi nyo gid pagkalipatan adlaw-adlaw. Mas nami pag yun may balon kamo sa inyo, bagay kung maglakat kamo, anytime pwede kamo kainom Mighty C. Anong igali niya? Data din ang mga balita subong sa aton nga pagpangalagad. Diri sa El Castigador Program. Tagkaroon sa mga headlines. Fish pond operator sa Banwas ang Pontevedra. Dakop sa bypass operation. Produkto halin sa baboy, kagbuhi nga baboy. Halin sa iban nga probinsya, pwede na makasulod sa probinsya sang Capiz. Ombudsman nagpaandam sa mga LGU nga nagauyang sa paggamit sang gasolina para sa pribado nga salakyan. Amuning mga topiko naton nga igadulong karon sa inyo sa aton nga pagpangalagad diri sa El Castigador Program. Agini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Adlaw-adlaw mag DTX Coffee Mix mga ka-K5. Bangod sa Ampalaya Extract ngayara sa DTX Coffee Mix, makabulig ini sa mga kauturan naton sa aton nga ka-K5. Agod nga magdubo ang blood sugar level sila sini nga lawas mga ka-K5. DTX Coffee Mix, bangod sa Ampalaya Extract, makabulig ini sa lawas, ilabi na gid sa mga kauturan naton nga nagasupres sang balatian nga diabetes. Adlaw-adlaw, mag-DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape. Nakakape ka na, naka-detox ka pa sa DTX Coffee Mix. Mga ka-K5, diri kita karon sa paghatag ko sang topiko sa aton sining mga kauturan. Talulupang doon ning ginpagwa nga warning subong sang ombudsman. Ila binagid sa mga LGU, mati ha, mga LGU. Local Government Unit. Butchering on ang ara sa gobyerno. Siling ni Ombudsman Buying Rimulya, halong kag mag-andam gid ang mga LGU sa mga nagauyang o kon patuyang gasto o kon gamit sang gasolina para sa pribado nga mga bihikulo. Kanungbut silingon sang ombudsman. May ginsampula na balang ombudsman. Mga ka-K5, may ginsampula na ang ombudsman. Bangod sining reklamo nga ang may mga LGU, Local Government Unit, kung sino man ang nagahawid sang resibo kag bali form. Bali form sang gasolina. Balaan nyo na kung sino nagahawid sang bali form sang gasolina. Nga ginapabuangan lang tughong sa ila pribado nga salakyan mga ka-K5. Di siling sa ombudsman, di ginaya pwede. Hindi ginaya pwede nga pabuangan nyo ang gasolina tughong sa inyo pribado nga salakyan. May ginsampula na mga ka-K5 ang ombudsman. Oh, may kilala kong LGU. Pwerteng utang sa gasolina, mga kakipay. Nga bangod kay ang mga pribado nila nga salakyan, ang ilang ang mga white horse sa gasolinahan pa ginatuguhungan. Ay, pwerteng utang sa gasolinahan. Hindi mag-ilya mo. Ang style nila, mga ka-K5, ining mga politiko, bata sang politiko, gumangkon sang politiko, pwede may mga pribado na nga salakyan. Sige na nga tughong nila sang gasolina sa ila pribado nga salakyan sa mga gasoline station wherein ang local government unit ang naga bayad, mga ka-K5.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Oh, kita nyo na? So, nagpandam ang ombudsman. May magkiha gani sa inyo sa ombudsman. Pusa, gede. Damo, LGU. Kag may aragi ko, LGU, kilala. Nga pwerteng kautangan sa mga gasoline station, mga ka-K5. Daw halos mga gasoline station nilibot, yan na utang. Ginabalibarana. Ginabalibarana sa mga gasoline station kay kadako utang. Hindi tiliawan nga utang, mga ka-K5. Nagalabot sa milyones ang ila sininga utang sa mga gasoline station. May isa ka gasoline station nga ang ila utang wala ganubo sa 8 milyones. May isa ka gasoline station nga ang utang nila wala na ganubo sa 4 milyones. Plus pa ang gasoline station nga wala na hamtang sa ilang locality. May utang pa malapit 1 milyon ka pesos, mga ka K5. So nga man nagakahinabo ini. So no, sa Office of the Ombudsman, hindi nyo sagad pa pinabuangan gasto, tughong sang gasolina. Kay ang gumangkon sang mayor, makadto sa isa ka gasoline station, full tank ang gasolinador. Sunod nga dala, makadto naman ang isa ka bata sang mayor, full tank ang gasolinador. Ang tangke, full tank. Pagsunod nga dala, malibod ang bata sang mayor, malagaw-lagaw sa Iloilo, sa Rojas, full tank man ang tangke sang gasolinahan, mga ka-K5. Tibot silingon, mga ka-K5, wala nilayag ginagamit ang gasolina ukon ang kurudo man nga ginatughong nila sa mga government vehicle. Halimbawa, may mga government vehicle. Hindi matugungan ang ina ng salakyan. Ambulansya, dump truck, kagiban pa ng mga government-owned vehicle, mga ka-K5. Nga kay ang mga pribado yung salakyan sang isa ka-politiko, amuya nagakonsumo sang gasolina o kun kurodo. Di sinong gabayad? Ang gabayad, mga ka-K5, ang gobyerno, ang munisipyo. Munisipyo yang gabayad sina. Halin ina sa kabansang gobyerno nga ginabayad para sa ila pribado nga salakyan, mga ka-K5. So nakalabot na ina sa igtalupangod sang ombudsman. Kay man may isa ka LGU, may isa ka politiko nga ginkiha, ginpasakaan kaso dito sa ombudsman. So nakita ina nga amo ina ang ginbalasihan, mga ka-K5, sang ombudsman karon kon nga man nag-issue sang statement si Ombudsman Rimulya, mga ka-K5. Okay, kita nyo lang. Kita nyo ang abilidad sa mga politiko. Magluwas nang iya sa politiko ha, nga wala iya nag-ubrasi na. Magluwas nang iya sa LGU nga wala nag-ubrasi na. Pero kung guilty ka, bato-bato sa langit, kung guilty ka mga ka-K5, iguon kagid sa aton diri nga panalawsaw. Hindi pala mga ka-K5? Talinigin mabasa ito dahil sa mga nagpa-shoutout din sa aton sininga pagpangalagad. Mayong hapon ka K5 Alan from Tristan White Gola. Kagsuma mayong hapon ka K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you from LC Acuña. Thank you, good ma'am LC. Congratulations Darren Henson. God bless you from LC Acuña. Nag-settle down na si Sir Darren, si ka-K5 Darren. So, gina-congratulate din ni Ma'am Elsie, si ka-K5 Darren. Mayong hapon, Sir Alan, from Dolores Abilarde. Kamusta ka muda, Ma'am Dolores? Mayong hapon, gid sa inyo, tanan.
1: El Castigato!
0: So, diri sa aton nga pagpangalagad, mga ka-K5. Hatagan tapagid karon sa nga ligwa ining nadakpan fishpad operator sa Banwasang Pontevedra dakop sa isa ka bypass operation. Wow. Manugpunong pa ha. Bypass operation, buot silingon, druga. Kag ining fishpad operator, mga ka-K5, nga nadakpan nga taga Pontevedra, ginakabig ini nga high value individual. So si Kop, dakop sa mga aton nga mga kapulisan, ining isa ka fish pond operator mga ka-K5. Pa-shout out mayong hapon ka-K5 Sir Alan, nakatutok na kami sa programa mo. From Bernadeth Umitin Calzado. Thank you good ma'am Bernadeth. Sa imo sining pa-shout out diri sa aton sining programa. Dakop ning isa ka fish pond operator. Sino ini nga fish pond operator dira sa Banwasang Pontevedra? Nga dakop sang aton sining makapulisan mga ka-K5. Bangod sa paghupot sang illegal nga droga. Sige na ang operasyon sang aton nga mga kapulisan, sang aton nga otoridad. Agod sa kampanya kontra illegal nga droga. Diri sa aton sini nga pagpanumbalik. Dugangan tang iban pagid nga mga topiko nga aton talakayon diri sa El Castigador program. Balikan ta pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
4: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
3: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
4: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
3: Kabuntag na o gabi.
4: Una karong pila na may imong sugar?
3: 136 na lang akong sugar.
1: DTX 500.
5: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala kinanglanon naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matun-an ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amargo? So nga amo ining atong ginpili as prime ingredient, isa sa active compound sang DTX 500.
6: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
5: Usto. Nga ang ginpili naton bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yablanga ang insulin na rin sa amargo? So no, it's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amargoso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amargoso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amargoso. Meaning, kung ginapugaan mong amargoso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
1: DTX 500.
7: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Caban, Calancito.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsol, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong mata.
1: DTX 500.
5: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal kapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amargoso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
6: Yeah, one kakaon ng puso.
5: Barato ba lang amargoso? Baka mahal sa amargoso?
6: No, pa na lang DTX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
5: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
6: Isa sa madunggan ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols, amo na yung pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay. Kaya especially, dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
5: Husto.
6: Para ma-stay healthy, kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
5: Polyphenols.
6: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500, ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation. Because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
5: Husto.
6: Di kurason, subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan tao mo. Balatian sa kurason.
5: Isagid.
6: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
8: Correct.
6: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla. Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
1: DTX 500.
9: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tila ang imo blood sugar sang una?
9: Sobra 300.
4: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
9: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
9: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
9: Sobra na lang 100.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Rosie taga Pangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
11: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
12: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
13: DTX 500.
14: Ano sa tumasol sa barangay
15: po? Ano kinabatsag mo sa ako?
14: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
15: Tumang kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
14: Three times.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
13: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ko si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo ang salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
17: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
13: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
19: Babakan sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap para yusang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
22: Xtend
21: Food Superman for Men.
24: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mega best gid ang Xtend Food Superman for Men.
21: Xtend Food Superman for Men.
22: DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako nga diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
22: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
22: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
21: Memory Advance Syrup.
22: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
26: Bumakal sa mga butika.
22: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitinghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow, my puso!
0: Pabalik rin sa aton sa inyong pagpangalagad sa El Castigador Program. Alas 5:01 ang oras 3 sa K5 News FM, Rojas.

gusto talang ipahibalo mga ka-K5 sa aton sining mga tag palamati nga nagatotok diri sa aton sining programa. Ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center may aras ang free wellness consultation mga ka-K5. Ang free wellness consultation magasugod ini Lunes tub-tub Biyernes. Ang Roja City Clinic mga ka-K5 bukas Lunes tub-tub Biyernes. Alas 9 sa aga tub-tub alas 5 ang takna sa hapon. Galiti subong pasado na mga alas 5 na. Roja City Clinic na 9 a.m. to 5 p.m. Lunes tub-tub Biyernes. Sa Domingo ng adlaw, ang Sara Clinic bukas alas 9 sa aga, tub-tub alas 2 ang takna sa hapon. Ano ang mga free services nga gina-offer para sa free wellness consultation mga ka-K5 sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center? Yari ang mga free services. QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, Clinical Nutrition and Detox Plan. Mangin kaupodra si Doc Meldy Cadena, ang Clinica Wellness Consultant mga ka-K5 sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahamtang sa McKinley Street in front of PLDT diri sa Roja City. So sa aton nga mga ka-K5, kung gusto nyo mag-avail, pwede gid sa free wellness consultation bangod mayari sang free services para sa aton sining mga kauturan. So manang schedule ha, mga ka-K5 sa free wellness consultation Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Tapos kita magkadto sa pila pagid ka mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant. Sa isa lang ka kapsula sang DTX 500, puno sang antioxidant mga ka-K5. Naman kung kulang antioxidant ang aton sining alawas, may mga komplikasyon kita nga mabatyagan sa aton sining alawas mga ka-K5. Komplikasyon tugas ang pagtaas ang blood sugar level, pagtaas ang blood pressure, kabudlay katama, kung nagmasakit kita, kung hindi maayo ang andar sa aton sining alawas mga ka-K5. Kani mag-DTX 500, the superior antioxidant mga ka-K5. Kag sa aton sini nga mga kauturan sa aton nga mga ka-K5 nga nagabatyag sa nga infeksyon sa ila sini nga lawas, infeksyon na dulot or tuga sa nga kagaw nga nagatapik sa lawas ang tao, magamit kita mag-inom sang D3 Bio. Ang D3 Bio, the antiviral specialist, nga konserin ang D3 Bio, makakuha, makakakas ang kagaw, anuman nga klase sang kagaw, nga nagatapik sa lawas sang tawo mga ka-K5. Kag ang D3 Bio, may component ini siya sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. Kani kun daw matyag mo daw ga katol-totunlan mo, daw ginaubo-ubo ka, maluya lawas mo mga ka-K5. Hindi na pagulat ta nga maglalapang sitwasyon sa imo sini nga ikayong lawas. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw.
soft gel. Kanami imnon, no? Mapos ng imnon, mahumok. Isang una, ginawa nato, pinangita sa virgin coconut oil. Nga mo, bulong sa COVID, mag-ubo-ubo kita. Virgin coconut oil ang ginagamit. Bangod sa infeksyon, mga ka-K5, makabuligid ang D3 Bio. So iparesta na lang ang Mighty C. Mighty C, the immunity booster, para kompleto ang tatlo tanan ka mga suplemento. The Power Trio Supplement nga aton pagagamiton agon makahatag protection sa aton nga lawas. The Power Trio Supplement, DTX 500, Clinica D3 Bio, Mighty C, adlaw-adlaw mga ka-K5, The Power Trio Supplement. Initanan produkto ni Dr. Ramil Oy, sarang nyo makita, mawakal sa mga butikang malapit sa inyong lugar. Kagsumuhan diri sa available sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Diri sa McKinley Street, Rojas City. So mga ka-K5, basa nga lang na aton sining oras diri sa aton sining pagpalagad. Diri sa El Castigador Program. Tanbay ka mo ha. Sa D3 Bio Evening Newscast. So sa aton nga mga kauturan, sa aton sining mga tagpalamati, madamo gid nga salamat sa inyong pagtutok, pag-upod diri sa aton sining programa diri sa El Castigador Program sang K5 News FM Rojas. Happy weekend mga ka-K5. Enjoy your weekend.

0: So nagapasalamat kita sa mga ka-K5 naton nga nagpadala diri sa ila mga ginpa shout out. Diri sa aton nga programa El Castigador program. Madamo madamo gid nga salamat. Kag sa mga nagtutok nagpamati diri sa K5 News FM Rojas. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Upod sa aton sini nga technical partner ka K5 John Ditoga. Sa ngalan sang hubon sang K5 News FM personnel. Nga pasalamat gid kita sa aton mga tagpalamati. Sa aton sini mga viewers. Thank you so much gid sa inyo tanan sa pagsakdag sang K5 News FM Rojas. Ngalan sa ato sining station manager ka K5 Ami Berondo. Sa ngalan sang aton sining CEO kag presidente sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Kini naman ang inyo alagad ang inyo anchorman ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. E3Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, E3Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapag-on niya akong mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
5: DTX 500, di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila nalang subong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kundayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
15: Klinika DioFresh.
9: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
16: Extend! Superman for men!
17: Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500!
18: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
16: DTX 500!
19: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto!
20: Hi, Dennis Juanes!
4: Madalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes!
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
21: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
22: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa

0: Oras sa K5 News FM Rojas, 5:17 sa hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Ka-K5 sa mga headlines.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Ka-K5 sa mga balitang lokal. Subject person sa by-bust operation sa Barangay 7 na pasakaan na sang kaso. Fish pond owner arestado sa by-bust operation. Senior citizen arestado sa illegal nga pasugal. Tricycle nasagain sang pick-up, driver sang salakyan nagpalagyo. Kaga Barangay 9 kag Punta Tabok, una nga pagabutangan sang police out. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: 400 ka mga pulis ang PRO6 ipadala sa Bacolod para sa seguridad sa Mascara Festival 2026. Kagpagpasaka sang tuition fee kung magpatuman sang wage hike sa Western Visayas, himuon sang pila ka mga private schools. Magadalaguan ka K5 nga mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kaso nga grave threats liwat nga ginpaiwaya. Kaga former President Rodrigo Duterte gindeklarar nga fit to stand trial sang ICC.
1: Balitang national.
0: Balita ka K5 sa luwas ang pungsan. Balitang international.
1: Balitang international.
0: 30 patay sa airstrikes ang Russia sa duha ka pampasahero nga bus sa Ukraine.
1: Balita International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports.
0: Wrestling team sang Iran ginbaton sang US.
1: Balita Sports.
0: Kag para sa aton balitang entertainment.
1: Balita Entertainment.
0: Maris Rakal ginpasidunggan bilang best actress sa Gawa Durian.
1: Balitang Entertainment.

0: Maayong hapon, siyudad sang Rojas. Maayong hapon, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa aton sirig mga ka-K5. Sa mga probinsya nga malabutan sa aton sirig pagpangalagad subong adlaw sang Biyernes, October 9, 2026. Ako ang inyong magintag, balita ka-K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live at yung kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.12, 89.7 K5 Radyo, tagboanay sa Manua sang Pilar. Kag sa amon sila nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Kag K5 ini ang D3 Bio Newscast. Kag sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa K5 News of Amrojas, 5:22 sa hapon. Ining oras ka-K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sa Klinika D3 Bio.

0: Ayan, sa virgin coconut oil kag vitamin D3 available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Napasakaan ang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang subject sa ginpatigayon nga by-bust operation sa Barangay 7, Rojas City. Matandaan nga ginkilala ang nadakpan kay alias John, 40 anyos, kagresidente sa Rizal Street sa nasambit nga barangay. Sa dinako sa paghinakop sinayang 4 ka sachets ang ginapatihan shabu nga nagabugat sang 7 ka gramos kag may standard drug price nga 47,600 pesos. Nahibuloan nga ani naman nga napreso nga akusado sa tung 2022 sa kaso nga ilegal nga droga kag natigayon nga makaguha sa tung 2021 pinaagi sa plea bargaining agreement. Sa karon nagapabilin na kun nagapabilin nga nakahudong sa karsel sa Rojas City Police Station para sa nagakaigo nga disposition. Sa piyak nga bahin, dako pangisa katag-iyas ang fish pan sa ginkasanga by-bust operation sa Tanza Sur, Panay, Capiz. Ginkilala na dakpan kay alias Gloro, 31 anyos, kag-residente sang Tabo, Pontevedra, Capiz. Nakuha sa pag-inukop siling 4 kasasyes ang ginapatihan shabu nga nagabugad sang 9.99 grams kag may standard drug price nga 67,932 pesos. 1,000 pesos nga by-bust money kag pila ka mga non-drug items. Ginakabing man ang akusado bilang high-value individual kag provincial priority target list. Kung sa diin nakahulog na ang akusado sa Panay Municipal Police Station, kag nagapangatubang sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165. Sa katapusan nga balitang lokal, arestado ang isa ka senior citizen nga nagapatigayon sang iligal nga pasugal sa Block 26, Malipayon, NHA Village, Barangay Tiza, Rojas City. Ginkilala ang nadakpan kay alias Rosario kag-residente sang Alba Subdivision sa nasambit nga barangay. Sa impormasyon nga nagikan sa Rojas Component City Police Station, nadakpan sa akto ang nasambit nga persona nga nagapataya sang STL Bukis. Nakuha sa pagginakop sini ang stub, notebook at kuwarta nga gingamit sa pataya. Sa karon, nakahunog na ang nadakpan sa kustodiya sang Rojas City Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Presidential Decree 1602 o kon anti-illegal gambling.
1: Balitang
2: lokal.
0: Mga balita naman ka K5 nga nakahinabot sa panibot sang rehiyon size Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:25 sa hapon. Ininga oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan. Sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ka K5 sa mga balitang regional.
1: Balitang regional.
2: Balitang regional.
0: Ginpadala sang Police Regional Office 6 ang 400 ka mga personnel bilang augmentation force sa Police Regional Office Negros Island Region para sa seguridad sang 47th Mascara Festival 2026 sa Bacolod City. Ginpatigayon ng send-off ceremony sa October 6, 2026 sa Pier 06 Multipurpose Hall, Camp General Martin Teofilo B. Delgado sa Ilulis City. Nagtambong sa aktibidad si Police Brigadier General Rodesindo L. Conriales, Regional Director sa PRO-NAR. Kaupod ang mga key officers ng Pier 06 sa mga augmentation personnel. Ginahandom ni PRO-6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tito Wanyong ang mga personnel nga ila iga-deploy nga isa ka responsibilidad kag oportunidad nga mapakita ang profesional, disiplinado kag serbisyo centric nga pagpatuman sang ila katungdanan. Sa duga nga balitang regional, wala sang choice kundi magpasaka man sang tuition fee ang tagdumalahan sang pila ka mga private schools at tion nga maaprobahan ang wage hike sa Western Visayas. Inangin pahayag sa ginpatigayon nga public hearing angot sa minimum wage adjustment sa Western Visayas sa ginhiwat nga ginhiwat sa Iloilo City subong adlaw. Dugang pa mabalik man sa gihapon ini nga palas-anon sa mga ginikanan kag estudyante. Samtang kun magsaka naman ang ila ginapahayag nga dapat nagaulo ang gid sa wage increase sa iban nga rehiyon nga naga-range sa 40 pesos to 60 pesos.
1: Balitang Regional.
0: Mga balita naman ka K5 sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:28 sa hapon, ininga oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sang Klinika DTX sa 500, mayaras ang Ampalaya Leaves, kagdi sugar, the sugarcane extract, ikaw mayaras ang hypertension, diabetes, mag-take everyday. Sang Klinika DTX sa 500. Sa mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Liwat nga ginpaiway sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang arraignment ni Vice President Sara Duterte angot sang 3 counts ang kasong grave threats. Nahibaloan subong adlaw sa Biyernes, October 9, ang ikaduhang nga pagpaiway sang hearing nga orihinal nga natalana sa tung Setyembre 11. Samtang wala pa sang ginpahayag ang bagong nga petsa para sa iyang arraignment. Kung sa madumduman ka K5 nga nag-ugat ang kaso sa pahayag ni Duterte sa isa ka-online press conference sa tung Nobyembre 2024 sa diingin Pahog City. Ang kabuhi ng day Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneto Marcos, kag-anay House Speaker Martin Romualdez. Nagpagawa naman sang arrest warrant ang korte bato kay Duterte sa tung Setyembre 4. Kag pagkasunod ga adlaw nagpiyansa sang 120,000 pesos para sa tagsang account sang iya nga kaso.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa lawas ang pungsod Pilipinas. Balitang International.
1: Balita International.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, mga ka-K5, alas 5:29 sa hapon. Iniga oras ka-K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Balitang International.
1: Balita International.
2: International.
0: Patay ang 30 ka-individual matapos ang ginhimo nga airstrikes ang Russia sa duha ka bus sa Kramatorsk City sa Ukraine. Mayaraman sing 3 katawo ang napatay sa pungsod sa Belenke nga bahin sa Kramatorsk community. Nahibuluan ka K5 sa nasabing nga insidente, mayaraman sang 18 ka mga pilason. Ginpasiguro naman ni Ukraine President Volodymyr Zelensky nga magatimalos sila sa likod sang pag-atake.
1: Balita International.
2: International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Sa balitang sports, ginkasadya sang Iran ang bukas nga pagbaton sang ilang national wrestling team nga yana sa United States. Nahibuluan nga magapakigbahin ang Iranian Greco-Roman team sa U23 World Wrestling Championships nga pagahiwaton sa Las Vegas. Nagabot ang grupo sa New York kag masadya nga ginabi-abi ang hubon. Matandaan nga sa tung Martes, October 6, ginaprobahan sang US ang visa sang bugos nga Iranian o kon Iranian delegation. Magluwas lamang sa isa ka coach nga nag-angkon sang problema sa mga dokumento.
1: Balitang Sports. Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5 at chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Balitang Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Sa Balitang Entertainment, ginbida sang kapamilya actress ang iya tropeyo kadabaton sa 49th gawad Yurian. Sa iya Facebook post, ginpakigbahin ni Maris ang iya kalipay sa ginkilala bilang best actress. Nahibiluan na sambing nga pasidungog ang pagbida sa pelikula nga Sunshine sa direksyon ni Derek Antoinette Jadawan. Sa piyak nga bahin, ginpasidungog man si Odette Khan bilang best actress sa performance sa Bar Boys After School. Samtang best actor naman si Carlo Aquino para sa pelikula nga Bar Boys After School, kag si Jericho Rosales para sa pelikula nga Quezon.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: Maria Rochelle Abron. Maria Rochelle Abron.
1: Amay ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita subong adlaw. Sang Biyernes, thanks God it's Friday. October 9, 2020, sa ako ang naging taga-balita ka K5. Maria Rochelle Dianon Abron. Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9. 89.7 K5 Radyo, Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Kagsamon sila nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat mga ka K5, ini ang D3 Bio Newscast. Good afternoon sa ato mga K5 Studio supporters, mga Facebook viewers. Good afternoon kay Sir Elmer Bacle Bertuldo. Ginagreet niya ang family pane nga si Junjun, Ejiboy, Almarn Adeline, MJ Yana Kulenta. Dira sa Sitio Rosario, Lantangan, Pontevedra. Good afternoon also kay Sir Duy Artur, watching and listening dira sa West Villa Flores. Kay Ma'am Lilet Bacanto, good afternoon ma'am. And also kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado sa itong mga KSS. Ma'am Gianna Belsiloso dira sa Barangay Lugtugan. Ma'am Roda at Sleo Jambiliones. Kuis Michael Torrente Abanco. Ma'am Genevieve. Kag sa itong siling mga ka-K5 na nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas. Ginatamyaw gid sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas si K5 Darren Salomeo Henson. Congratulations guys and happy wedding. Happy wedding and best wishes. Congratulations gid sa inyo ni Ma'am Des. Ag-enjoy ang inyong pagiging mag-asawa. Sa ngalan gid lamang sa bugos nga hubuan sa K5 News FM Rojas sa akong partner technical side ka K5 Michael John Ditoga and ka K5 Alvin Pagunsan, sa ngalan sa amon news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon station manager ka K5 Ami Orleans Birondo, especially sa amon nga big boss chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
2: Mayong gabi, tanan nga kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon nga padayon siyang lupon sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpagamaayo kag sa sini nga kagabihon ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo tanan? Kag ang tanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan, kaglabos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayawang ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton na tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagid kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit, sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkakataon na kung saan kami po inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas, kaya din sa pagkakataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang gintugas ang Dios halin sa yabuok dayon ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan ang yamuok way man gilpolos. Pero sa tubangan sang Ginoo perti gali kabililon. Nga bililon siya. Bangun kay diri sa aton ang ginutunan labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan importin nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sang una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga puluyan nga kangay sa aton mansyon subong or labi na sa templo sang Dios. Ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon. Dayon dire kun aton padayonon siya nga mahambal naghambal ang Biblia at kag mahambal tang mahal sa tanan ginagamit it mahal kay galika kun padayonon kita dire na kita dayon makabalo kay galika dire sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 sang mga maluya pa kita si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon. Ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasag-uli kita sa Diyos. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na, labi pa. Karun nga kaya pasag-uli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang bangod kay suno sa aton na nga nabatian inyo nga nabatian. Gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Dios noon di pa kita Dios noon mga maluya pa kita di ba dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao, tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban. Amo man ang medyo familiar gid. Jose Rizal Lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino na ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig na naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. Angay sa buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buto malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong tao. Kay ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sa iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pagkita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, ginpakamatyan? Sino ay handiri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas? May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga muna nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidhon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga, ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross. Amuna nga sa bisikulo 9, kaya Jesus, buhos sa sanglit karon ginamagkamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Dios nun pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Muna gali nga, biliduhon ka tama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapag gali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man, bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili na dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ang butang balon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, butang balon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tumbalon ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontrabida, di ba may actress, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag director pa, kag actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina nga aman kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa taong ilahimuon sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga ang

Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita na nga silinga, tani kita magadayaw, magpasalamat pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, diyan pagkamaayo. Amo na nga, kun aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk, nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka-experiment, kung hindi man siya mga polos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Diyos nga hanan katama. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si Iba, pwede naman nga isikwayon sila. Bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon, nga kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan nga yagintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplaster na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa muang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon, bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita tsansa nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiaiyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo, kaya muna iyang siling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta nga aton kaugalingon, kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos, amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang but hambalon nga sa indi pa kita kun aton basahon makatoran ang 1 Juan 4:10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Indi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang but hambalon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios nahigugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31:3 sa English version sang Jeremiah, nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak, nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisandiin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung

0: ang pagtuon sa mong semanal na pag-usinsa, pagkalakay, pag-review sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika, iniginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa CPAC Alegria Morsia Negros Occidental Philippines. Ako si Pastor Luis Ito Tumado, inyo masunsun nga host. Kagari karon makotran sa atong ikaduang leksyon sa sining bago nga trimestre, ikapat nga trimestre, ari mga kotran na akong mga resource persons. Ang isa bago pag ninyo makita mga kauturan tungod kay graduating student siya sa School of Theology. One day, mangin pastor ni siya mga kauturan. Si Sir Mark Cundes, originally taga Bacolod City, ginawang kauturan ni Sakatal nga Ilonggo. Gari sa subong, I requested him mga kauturan para gid nga at least maka hands-on gid siya kung paano mag-presenta sa atong leksyon online. Yes, Sir Mark, mayang adlaw sa inyo.
1: Mayang adlaw, Pastor Tomado. Mayang adlaw, Sir Delbert. Kag mayang adlaw man sa tanan nga tigpalamati sa sining programa. Ako nalipay bilang baguhan nun sa sining pagdalakay sa leksyon. Nalipay ko nga nanging kabahin ako dire sa sining programa.
0: Yes, and that's correct, mga kauturan. Ang ikadwa, pinuminan ninyo mabatian, mga kauturan. Halos kada alternate every other week, mga kauturan. Kay ang kanami sining ako ni sa ka-guest, mga kauturan. Kay ang iya availability, wala aging problema. Wala sang ibaan si Pastor Delbert Hintapanan, mga kauturan. Siya ang aton nga senior church pastor. Dari sa aton nga simbahan, dari sa college. Yes, Pastor Delbert, mayang adlaw sa imo.
2: Mayang adlaw, Pastor Tomado. Mayang adlaw, Sir Mark. Mayang adlaw sa aton mga kauturan, mga kaabyanan nga nagapadayon sa pagsunod sa ning programa. Akong kinagamong ginatamyaw, kinagamong bulahan nga mangin kaupod naman among sini nga episode.
0: Yes, and that's correct. Sa hindi pagkita magpadayon mga kauturan, I would like to remind everyone nga ara kita sa K5 News FM. Mabatian kita kada Bernes sang gabi, alas 8:30, tugtog alas 9. Magbatian nina sa bilog nga Western Visayas, kag diri sa Negros Island region. Kag bisan pa, mga kauturan, sa Southern Mindanao, kag sa bilog nga kalibutan, pinagi sa Facebook. Yes, ari na kita mga kauturan sa aton nga lesson 2 sa ikaduha nga trimestre. Ato na naiduko ang aton mga ulo sa hindi pa si Pastor Delbert magabasa sa aton sadsaran nga teksto. Sa sining tiyon ginoyari kami ni kapalapit sa imo, nagatugyan, nagapasalamat kag nagatugyan sining pagtuon amon ini ginahatag sa imo ang pagdayaw ginogamita kami suno sa imong kabubuton sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.
1: Amen.
0: Yes, Pastor.
2: Ang aton sadsaran nga teksto makita naton sa Libro ni Isaias, Kapitulo 6, Versikulo 8, nga nagasiling, kag nabatian ko ang tingog sang Ginoo nga nagasiling, sino bala ang akon ipadala? Kag sino ang magakadto tungod sa amon? Niya nagsiling ako, yari ako, ipadala ako.
0: Yes, and that's correct. Okay. Sir Mark and Pastor Delbert, pare na kita sa ikadwa, the call of a prophet. Yeah. Ang atong target sa sining trimestre, amo ang spirit of prophecy. Mm-hmm. Ang ano na sa Ilonggo, ang spirit of prophecy. Ang
2: spirit
0: of satagna. So, and then later on, we will be able to attest and to prove that indeed, hindi lang ang mga propeta nga ara sa Biblia ang ilanganan, ara dira, mga amo ang mga propeta.
2: Correct.
0: Kay may mga non-biblical, non-canonized mga prophets man. Of course, si Daniel, si Juan, si Moses are canonical prophets.
2: Yes.
0: But may ara nga mga propeta nga canonical, ara ang ilanganan sa Biblia, pero wala sila sang nasulat.
2: Mm-hmm.
0: Pareho sa kay Elijah, wala sang Elijah. Mm-hmm. Kag may non-canonical and non-literary prophets. And that's one of our target. And then, Amo na, kita nagapati nga si Ellen White, isa sa mga inatuwag, ang Seventh-day Adventist. Yes, Pastor Delbert, at the call of the prophet, ano ang mga rule sa mga propeta?
2: Aha. Dari Pastor, makita na ito, no? Ang pagtawag sa kay Elijah is respond ang pagsabat ni Elijah sa Ginoo is a direct respond sa kung ano ang tawag sa iya sa Ginoo. So Elijah was called. Sa imo introduction kagina ako na naman tikdan nga ang mga propeta amo ang ba sa Ginoo. So anybody who has the message from the Lord is technically a prophet, a nabi.
0: In one way or another, is a prophet.
2: Is a prophet. Yes. Because he or she has the message from the Lord.
0: From the Lord.
2: Now, number one, sometimes the prophet, ang mga propeta, okay, sa hindi aware sang ila prophetic office. Kag kung kaysa daw hindi pagani sila
0: hindi pa sila willing
2: mag-accept. But God has given them the message. So, amuna akong kaysa ang gingikanan nga kung sa din there gina-sequay sila, hindi sila nabaton, nag-antos sila because tungod sa mensahe sang Ginoo, because it is challenging for the present situation. The second, the prophet, sana sa limo na kagini, they are the voice of God. Kag may mga paralel nga sitwasyon kaangay sa atong panahon sa pagkakaroon nga kung kaisa tama ka maiwat kag mabudlay ang pagpamati sa pulong sang Ginoo, kaangay sa experience sa mga prophet.
0: That's correct. Yeah. Thank you again, Pastor. Sir Mark, I would like you to explain a little bit about the word call. Ang pagtawag bala, ano ni siya ang mga theological implication, the call of the prophet, kahit hindi tanan natawag mo. Yeah, only very few. Yeah, we can be about, we can speak about God's word, but the idea is, are we called?
1: Yes. So, gusto ko mag-start sa ginatawag bala, Doc, nga after sang pagkahulog sang tao sa sala, dito sa Eden, ang Ginoo nag-work siya na ma-establish, ma-re-establish niya liwat ang komunikasyon sa tao pinaagi sa ginatawag niya. Which is ang ginatawag natin sa buong mga kauturan is propeta. So, kung first kay Isaiah sa aton nga teksto, no, gitawag si Isaiah sang Ginoo. Miski pa nga siya reluctant, miski siya nagapang-duwa-duwa sa iyang pagkabatanon. But then, miski pa ano pa ang response o ano pang nabatsyagan sang isa ka tawo nga gitawag sa Ginoo. Pero ang Ginoo ya, gintawag ya gika. Kumbaga, wala naga-base ang Ginoo sa kung ano man ang imo reaction or ma-feel first kay Moses nga nagaduwa-duwa kay Isaiah. But then, gitawag sang Ginoo ang propeta. And ang communication nila is from God, then sa tao. Then sa tao, from prophet to mga tao nga sugidan sang mensahe.
0: Si mensahe.
1: Yes.
0: Yeah. Ang isa pagid, Pastor Delbert, Sir Mark, nga ang mga propeta, bala nga gintawag, I would like to anchor the word or idea of call. Kay halos tanani nga mga propeta, 90% if not all, wala gid yan nag-volunteer ako.
1: Yes.
0: Ako. Yes. Ang tawag nga call, you are handpicked. Ginpili ka. Ginkuha ka sa kadamaan, ikaw ang ginkuha. Daw para pala gapili ka sa pasi. Nga ang pasi ginkuha ni mo out of the many grains. Na, tiamo man na siya ang call of the prophet. Nga ang mga propeta, kalabanan sila yan, nagdumili ka dyan. Kalabanan sila, hindi ko Lord. No? Kaya bala nila kung ano ka responsibly, kag kung ano ka budlay ang mga propeta. Te, you will be ridiculed, biay-biayon ka, prison ka, patyon ka, pakawian ka, batuhon ka, when you speak about the truth. Kay ti, ara ka sa kadamaan nga wala sang kamaturan. Nga, ti, always remember nga ang kalibutan sa ball is always a number game. Mm-hmm. Nga ang panamudamo. Di kung ikaw lang isa versus many, out of place kagid. And that's the role of the prophet. But nevertheless, ang Ginoo nagkuha, nagpili sa mga katawan to become his mouthpiece. Pastor, sa aton nga, Monday, Abraham, the defender of God. This is one of the best prophets. Naging tawag sa Ginoo.
2: Yeah, Pastor, sana sili mo na kagina, no? Handpick.
0: Oh.
2: In this sense, Abraham, gin-handpick. Ginpili man siya sa Ginoo. Out of many.
0: Many.
2: Siya ang ginpili sa Ginoo, kagintawag sa Ginoo. Pero in verse 6, chapter 15, verse 6, nagsiling siya, kag nagtuo siya sa Ginoo, kagin-isip ini sa iya, nga pagpakamataro.
0: Mm-hmm.
2: Why he was handpicked? Tungod kay nagtuo siya sa Ginoo.
0: Mm.
2: So the first call of a prophet is a call for obedience.
0: Yes.
2: Imagine in verse 7, nagsiling siya sa iya, ang Ginoo. Ako ang Ginoo nga nagpagwa sa imo sa Ur, sa mga Kaldiyanhon, sa paghatag sa imo, sining duta sa mga panublion. Apang nagsiling siya, o Ginoong Dios, ano bala nga nakilala nga panublion ko ini. So nagsiling siya sa iya, kuhai ako sang isa ka babae nga baka. And that's all God is calling. Abraham was called to be out of his country,
0: yeah,
2: out of his family,
0: yes,
2: to go to the land nga wala niya nakitaan kung ano to. Only through belief.
0: Yeah.
2: And then he is not a perfect person. We know the life of Abraham.
0: Yes.
2: But then, verse 6 says, kag nagtuo siya sa Ginoo, kagin isip ini sa iya na pagpakamataro.
0: Yes.
2: So first call is a call to obedience.
0: Obedience. Kanami, Pastor, say mga word obedience. Ang reality kaya si Abraham, ginkwa out of his comfort zone.
2: Yeah.
0: Namin ito yan. Bata siya sa mga rano, namin yan ang mga pangabuhi. Kwaon ka kag dito dalon sa lugar ng huwag ka ni kakabalo.
2: Correct.
0: And that's real obedience. Kag wala kabalo, what will happen to you?
2: Correct. Yeah.
0: Dapareho lang ang katulog ka na. Ukawon ka, tumatumas ang gabi. Kag palakton, babaklon ka asin. Doa mo na ang sitwasyon. Oh, yes, Sir Mark.
1: Yes, ang nakitaan ko diri, Pastor, is before si Abraham nga nag-respond sa maglakat, may aragin siya kinanglan nga biyaan.
0: Mm-hmm.
1: And ang muna ay isa sa mga siguro sa burdens ang ginatawag nga call, mga kauturan. Once you are called and we are called by God, may aragin kita sang something nga buyan.
0: Mm-hmm.
1: Yes, bala, wala kabalo si Abraham do,
0: yes,
1: Pastor, nga kung din siya pakadlo.
0: Mm-hmm.
1: But then, namunta ko sa gimbasa kagina ni Pastor is nagtuo lang siya.
0: Mm-hmm.
1: Grabe, Pastor, na-realize ko nga pinaagi gina isa pagtuo lang, makount nagle na sa Ginoo.
0: As righteousness.
1: Gina-acknowledge na gina sa Ginoo.
0: Yes.
1: Kag ang take away ko dira, mga kauturan, is that before si Abraham nahimo nga defender of the covenant, siling sa aton nga title sa Sunday, before si Abraham nahimo nga defender of the covenant, he was first tested.
0: Yes.
1: Gitestingan gid siya sa Ginoo, mga kauturan, ang iya nga pagtuo, kundi ang gidasta. To the point, nga kinanglan niya isakripisyo, yes, ang mismo niyang anak.
0: The very dear property of person to you.
1: Yes.
0: Kwaon sang Ginoo.
1: Only bigatin. Pagid, yeah, isa lang ganyan.
0: Na, grabe nga test. Grabe nga pagtilaw. Yet Abraham proved.
1: Yes.
0: Oh, yeah. Nga, iya ang... Imagine, marawala na sa ibang katapusan. Ihatag pa ni mo. Oh. Gutom-gutom ka. Daw kanon mo na prokiti. May isa nga nagwan nga. Nakita mo nga daw gutom pagid. Ginatag mo despite you need it. Very much. Yes, no, Pastor.
2: Yeah. So he was called for obedience.
0: Yes.
2: And then God called him to communicate the covenant.
0: Yes.
2: Ang pagpakigkatipan. And lastly, hindi tanan nga propeta. Kung kaisa kalabanan ang atong perception sa mga prophet is magwali sila sa judgment, impending doom.
0: No.
2: That is not always the case. So, in the case of Abraham, God wants to communicate kung ano ang himuon niya sa human race, which is the gospel,
1: yes,
2: as has been mentioned.
0: Yeah.
2: Mm-hmm. It is foreshadowing Jesus Christ, mm-hmm, na himuon sa Ginoo.
0: Kaya ang pagdawag kay Abraham, ang plano sa Ginoo, ay himuon siya.
2: Correct.
0: Yes.
2: to be a blessing.
0: God, yeah, to be a blessing, yeah. to be a showcase sa bilugang kalibutan. Kung ano ang katawan sa Ginoo, magpangabuhi, maghimo sa ila, mga butang, and that's it. I will make you a great nation to represent me.
2: Yeah.
0: Yeah, and that's it. Yeah, about Elijah, Sir Mark, anong imo na sub-wondering?
1: Sa story naman ni Elijah, ang key takeaway ko din mga kauturan is, we are the spiritual Elijah. No, hindi na natong kinana-explain pa ang story niya. But the message nga ginghambal ni Elijah sa time niya is for people to turn away from idols. Kumaga, talikdan nila ang mga idolatry, no? Kag mangin ready to stand in the great awesome day of the Lord. So ang message naton subong mga kauturan is same man manambal kagina ni Pastor Tomado is kag ni Pastor Delbert ang parallel, no? Sa time ni Elijah nagproclaim man siya sang binatawag nga pag revival, no? Nag-call for revival si Elijah sa muni nga time. So Elijah calls for revival. Ano bilang nga revival mga kauturan ang kinanglan na matabo subong sa aton nga time? A revival to rebuild the altar. Kung ato makitaan subong pastor, no, madamo sa mga pamilya, even gani ang aton nga mismo nga mga kauturan nag-struggle sa ginatawag nga family worship. So it is a call to rebuild the altar, worship, relationship, and genuine devotion sa Ginoo, mga kauturan.
0: Yeah, and that's it. Yeah, ano pastor ay mo yan tulpangan about kile. Kaya na pastor before you go, ha. Kanami si mo punto, Abraham was called to obedience. Yeah. Abraham was called to defend the covenant. So, karoon niya, ano naman ang role ni Elijah as being called by God to be a prophet.
2: Second sentence, pastor, sa itong lesson. Siling niya, basahin ko ang first, siling niya sa English, Elijah calling and manner of speech reflected in his role as God's messenger to stop Israel's apostasy. God sent Elijah.
0: Yes.
2: Do you think God will send Elijah kung ang Israel wala nag-apostasize?
0: Yes. Kung wala nag-backslide.
2: Wala sila nag-backslide. Wala sila naglapas.
0: Naglapas.
2: So, in this sense, Elijah's function as a prophet is to bring back the godliness in Israel.
0: Yeah.
2: I think that's the one important prophetic office na kinahanglan sang isa ka sa prophets.
0: Yeah.
2: To stop Israel from apostasy.
0: Yeah. You see, Pastor, gamatamat na klaro ang atong nga pag-insindi sa mga propheta. No, nga ang tanan nga, hindi ang tanan nga propheta, isa lang ang ila role.
2: Correct.
0: Kada isa sila may gintawag on a specific purpose.
2: Correct.
0: Yeah, si Abraham,
2: specific circumstances.
0: Si Abraham, covenant.
2: Covenant.
0: No.
2: Yeah.
0: Si Elijah, pagsalanta, stop it, yeah, or else you will suffer this consequence. Na di kun balik kita kay Ellen White because we have to come to that point later on. Yeah, Ellen White was called. Okay, bisan si Ellen White kani wala nang kambal nga nagclaim nga propeta ako. Yeah, I am just a messenger coming from the Lord. But at least ang iyang role subong is for our present generation.
2: Correct.
0: A call for life changing ano nang tawag sina?
2: Reformation,
0: okay. Yeah. And then faithfulness and then preparing us for the greater challenges ahead of us. Yes, Sir Mark.
1: So
0: we have some more.
1: Dire sa kay Elijah Pastor, humble dire nga a revival of true godliness.
0: Yes, and that's it.
1: Among us is the greatest and most urgent of all our needs. Ang managin hambal ni Ellen G. White sa selected messages, Pastor.
0: Yeah. So that's one of the rules of the prophet. How about kay Isaiah naman, Pastor Delbert? Ano naman niya ang rule, specific rule, nga aton matsaghaw diri sa aton na pagtuon about Isaiah?
2: Diri sa kay Isaiah, Pastor, ang ako nakita lang diri because Isaiah chapter 6, verses 1 to 8, verses 1 to 6, dira nakita ang Ginoo in his kodesh, isa iya pagkabalaan. kag nakita ni Isaiah in response sa pagkabalaan ang pagkadili balaan niya kag sang iyang mga katawhan. And then here's the voice ng sila ang Ginoo, kag sino ako ni padalan?
1: Yes.
2: And then Isaiah said, "Here I am." Ari ako, ipadala ako.
0: Yeah.
2: But the rest of the verse, most especially in chapter 53, right here in chapter 53, Isaiah tells us two things. The ministry, or he identifies the Messiah. Yun pakilala ya sa chapter 53, kung sino ang Messiah, and what would be the ministry of the Messiah. Amun ni ang ginpakilala ni Isaiah. The only thing wala again mention ni Isaiah is that prophetic timing, because Daniel mentions it in Daniel chapter 9 verses 24 to 27. Yeah. But Isaiah confirms, identifies the ministry of the Messiah, and then identifies who will be the Messiah.
0: Yes. Kanami pastor sa imo pag describe la sang kay Isaiah na si Isaiah nakita iya ang kahimpit sang Ginoo.
2: Correct.
0: Versus in contrast sa pagka-unfaithful, pagka-higko sa mga katawan. Ti, si Isaiah nakabatiyag nga somebody has to come out and tell nga amuni ang sitwasyon. Or else mapadayon ang pagka-laglag sa katawan sa Ginoo. So, isa sa mga propeta nga among ginang silang ari ko, ako Lord is sent me, even though I know it's not that easy. But since there is an urgent need. Okay, to tell people about their wickedness versus the faithfulness of God. Here am I, Lord, send me. Yes, Sir Mark.
1: So, katahom, no? Si Isaiah, mga kauturan, is gintawag ni siyang gospel prophet, Pastor. Si Isaiah, sa ako na-notice diri, gitawag siya sa Ginoo sa isa mang ka-purpose nga may ara siya sang i-point something or something or someone.
0: Very good.
1: Okay? So, akong din nakitaan is, siling sa atong election, sa Isaiah 53, the universal nature of sin is depicted here. Makitaan din sa Isaiah 53, sa sinulatan ni Isaiah, ang nature sang sala. Kadua, ang universal nature of the cross and the solution to sin. So, akong din makitaan, ang takeaway ko din mga kauturan is, si Isaiah, gitawag siya sa Ginoo bilang gospel prophet. It's because he depicts something about Jesus Christ.
0: Yes, and that's it. Why nagikita namo ng panahon? Balik ko sa imo, Sir Mark. About Saturn Wednesday, ano man niya si Daniel? Ano imo nakita ang specific role and then ang uniqueness of Daniel's prophetic ministry?
1: So, sa kay Daniel naman, no, ang prophetic office ni Daniel is also very unique. It's because through the visions nga ginhatag sa iya sang Ginoo pinaagi kay Angel Gabriel. Aton makit-an diri ang mga hilitabo sa palaabuton.
0: Yes.
1: Nga kumbaga may ara sa mga nasyon nga mag-agi kag kung sino gid ang kingdom nga kung maghari sa ulihi.
0: Yeah.
1: So ang pinaka unique man diri nga point sa kay Daniel is a call for firm faith sa Ginoo. Imagine ging test siya, no? But then it is a call for to stand for the right, though the heavens fall. Muna ang banal in white lang, stand for the right, though the heavens fall, sa education page 57. So, unique ang yan ni Daniel nga prophetic office because ging reveal sang Ginoo sa iya ang mga visions concerning sa eschatology.
0: Yeah.
1: Sir.
0: Yeah, and that's correct. So ang role naman niya isa sa mga roles ni Daniel is about eschatology,
1: yes,
0: about the coming events. Yes, Pastor.
2: First thing first, Pastor, is Abraham, Elijah, we have Isaiah.
0: Yes.
2: They are the prophet in the people of God.
0: Mm.
2: Daniel was the prophet in a pagan nation.
0: Yes, and that's correct.
2: His function as a prophet is not limited only for the people of God. But primarily, ang iyang concern, ang mga katauhan man sa Ginoo.
0: Yes.
2: Pero we can see in the Bible, nga ang scope sang prophetic message sang Ginoo hindi lang para sa imong katawhan, para sa tanan. Because yes. Daniel in this context, he is a prophet to the pagan nation. He serves Nabucodonosor. He serves Belshazzar, Evil-Merodach, and all those successive kings until Darius. Dito siya nakaserve. And then, diin siya nakilala as a prophet. By his people, exiled people, and the one, the verses in Daniel 5, 13, and 14, Daniel 6, 25, and 27, ang mga pagan king ni Gasiling sa ilang, ang espiritu sang Ginoo
0: para sa inyo.
1: Yes.
2: So, they are the one who recognizes Daniel is a prophet, and mainly Daniel prophetic ministry for about 70 years in exile in a pagan nation.
0: Yeah. Kanami isang punto mo, Pastor, ako na sakyan gamay. Nga, kundiin ang katawan sa Ginoo, kapadala sa propeta.
2: Correct.
1: Yes.
0: Even people who are exiled, wala sa Israel. Okay, ato sila sa ano ni sa slavery. Okay. Na ang Ginoo nagkapadala sa iya propeta because ang Ginoo gapabilin gid sa iyang mga katawan wherever they goes, wherever sila kundiin sila magkadto. And that's it. So si Daniel was a prophet in a pagan nation. Ang ibang to nga itong ginisimensyonar, dito to yan sa Israel, dito to yan sa Uda.
2: Correct.
0: Where the people of God were planted. Mm-hmm. Yeah, di rin naman niya, ara sila sa exile, sa exile, ara sila sa slavery, yet God sent prophets to them. Yes, Sir Mark.
1: Yes, ang ako madugang diri is, even pastor sa mga bagay or hitabo nga hindi maintindihan, especially sa time ni Daniel, na-exile sila sa Babylonia, siyempre nag-question sila nga ang sa mind nila. Pero at the same time, ang Ginoo nag-work yapon sa muna mga panahon, Pastor. Kaya kung atong lang taon, mga kauturan, nahimo nga nakabalo ang Babylonia sang Diyos ni Daniel. That's why ang iyang alan is, God is my judge.
2: Yes.
1: Atong makitaan nga sa prophetic office ni Daniel, diri sa gitawag siya, sa araw sa Babylonia, nakabalo ang mga taga-Babylonia, especially ganing hari, nga ang Diyos ni Daniel is among tutuod nga Diyos. Mm. Kaga ang Espiritu sang Diyos, ara sa iya.
0: Yeah.
1: So I think, Pastor, sa aton man subong nga panahon, miski ano man nga mga sirkumstansya nga aton nga marangtan sa sininga kalibutan, bilang mga tinawag, makambagi tagyapon nga all things work together for
0: God. Yeah. Okay, and that's it. Ang isa pagid ya dugangan ko sa Mark. Ang isa pagid bala, akong tulungan, akong speaking nga ginanon. Nga hindi lang kita sa aton sulod iglesia.
1: Mm-hmm.
0: We can be a mouthpiece of God.
1: Yes.
0: Okay, as the role of a prophet, anywhere we go.
1: Yes.
0: Dito kita sa Saudi, mm-hmm. dito kita sa mga tao, sa mga lugar. Nga, ikaw lang isa ang Adventista. You can still be a mouthpiece.
1: Yes.
0: Oh God, you can still be a blessing.
1: Yeah.
0: And then, kay Daniel, of course, his eschatology, the future event.
2: Correct.
0: Well, nakita pa naon, Pastor, about sa aton nga Thursday, John the Baptist.
2: Uh-huh. Si Juan the Baptista nag-consider nga sinulatan ni Isaiah is fulfilled in the ministry of Jesus. And in the ministry of John the Baptist as well. So, the prophetic ministry of John, nag-aman siya sa dalano ni Ginoong Yesus. Mm-hmm. But despite, walay sa payan, sang pagka-faithful ni Juan, he was beheaded.
0: Yes. Yes.
2: So it doesn't mean because the prophet was killed, but the prophet needs to deliver the mission faithfully. Yes. So regardless, luwason siya sang Ginoo o kung hindi, the prophet must be faithful in his mission and calling.
0: Yes. Ang atong leksyon, nagambal nga, grabe gin ang hurt ni Jesus.
1: Yes.
0: Pagkapatay niya, pagkabalo niya. Na, so, ang isa di kapunto, before ako niya tayo si Moses Mark, nga ang rules ng propeta, hindi mahapos.
1: Yes.
0: Kagti, ang kaway buhi lang gyapon. Nga naghatag discouragement sa aton to speak as being a mouthpiece of God. Yes, Sir Mark.
1: Yes, kung ito ng taon, ang story about sa kay John the Baptist, no? At tumakit ang diri nga si John the Baptist, ang purpose niya is to prepare the way of the Messiah. He is the voice crying in the wilderness, yes, according no sa gospel. Ako nakit ang diri mga kauturan is ginapanubo ni John the Baptist, ni Juan Bautista, ang iya kaugalingon kay may ara pagid sang mas labaw sa iya. So ako nakit ang diri nga sa pagpanubo niya sa iya kaugalingon kag si Kristo amo dapat ang mapasaka, manamba niya sa John 3 verse 13 nga I must decrease, he must increase, yes, and I must decrease. So nagtindog si Juan nga amo na ang iya purpose, hindi siya maglabaw sa kay Jesus Christ. So it is faithfulness is imperative, no? Ang pagkamatutom is mando na siya. Amo nang first kong point dira. Ang ikaduwa is persecutions. Grabe persecution sa time di mo ging to the point nga ging bugutan sa ulo katungod nga ging pangayo sa iya, no? So persecutions and trials is our expectation. Yeah. Bilang mga Kristiyano, mga kauturan, expectaron ta na iya nga sa ulihi nga panahon, even sa subong nga panahon, mga persecutions and trials ara gina sa aton.
0: Yeah. But today, Sir Mark, Pastor Delbert, when you speak about the truth, yeah, people will not will disagree with you. Yeah. Maupos gina sila because ti kalabanan niya, wala iya sa kamaturan mo. Kalabanan niya, nagahimo sa mga malain. Ti ikaw iya, amo nablang nga, mga sakon, mga pagkaparinti yan. To, nga adventista kagadya. Na, ti kay sila iya, hindi, kay ti, they are used sa mga worldly, yung mga butang. Here comes, ila parinti. Nga old of the many, isang nagtindog, nga mangin, mouthpiece maghimahimo Adventist. That's why kadako gid silang question mark to nga nag-Adventista kagid, and that's the point. Pastor, wala na kita panahon, kadamo bitin mga kauturan, bitin kita, but we will know some more about the role of the prophet because ang atong target one day sa human sang aton nga trimestre we'll be able to confirm that indeed the role of Sister White is on the prophetic side of our church because we are a prophetic church.
1: Yes.
0: Sir Delbert, imong last day.
2: Pastor, na-mention din 1844, ang Daniel 8:14. Na-mention rin ang 1844. This identity of the prophet is based in Daniel. Since Daniel is an apocalyptic prophecy, in the sense that because Isaiah is, there are parts of the prophet's prophecy which are called classical prophecy. They are, dito lang siya sa ilang panahon kag sa ilang time frame. But Daniel's prophetic, apocalyptic prophecy is nagdalagan siya halin sa panahon ni Daniel pakadto sa katapusan. And then one of the timing makita naton is Daniel chapter 8:14. Up to 2,300 days, pagkatapos ng 2,300 ka mga adlaw, tapos ang sanctuary pagatimluan. And the timing is in 1844. In Daniel chapter 9, we have the ministry of the Messiah. Makita ni mo, Pastor, sa Daniel chapter 9, na si Daniel, sila niya, and the Messiah will confirm the covenant for many. Hindi lang para sa, because in Daniel chapter 9 verses 1 to 20 ang pangamuyo din ni Daniel, my people, your people, we as your people, your holy city. It's focus sa Jerusalem, focus sa katawahan sang Ginoo. Pero pag explain ni Gabriel sa kay Daniel about sa Messiah, then he will confirm for the covenant, not for your people, not for your holy city, for many. So there is a change right there. And that's the ministry of the Messiah. Then the timing of the cleansing of the sanctuary, nga mabalik ang mayong balita na hanungod sa pagpaninlo sa sanctuary because it will be affected by the activity of the little horn unto 2,300 days.
0: Yes.
2: That is the foundation of the prophetic calling, not only of Illinois, of the Seventh-day Adventist Church, as a movement.
0: As a movement.
2: Was there a covenant to be communicated? Yes. Was there an apostasy? Yes. Was there a godliness to be restored.
1: Yes.
2: That is the function not only of Ellen White, but we as a prophetic movement, as a church.
0: And that's correct. We are all mouthpieces of God. Yes, Sir Mark, last statement mo.
1: Hindi ko may imagine, mga kauturan, ano ay han ang aton iglesia kung wala kita sang propeta?
0: Yes, and that's the point.
1: Amo na pinaka ano dira, pinaka point sa aton lesson nga. Ano ay han ang isa ka movement, pastor? Kung wala sang gitawag ang Ginoo, wala may gitawag ang Dios nga mag-guide sa iglesia.
0: Yes.
1: We are so grateful. Praise the Lord nga may ara kita sang prophet, may ara kita sang messenger nga gitawag mismo sang Dios. Even pa si Ellen White ging criticize, ginapakanubo, no? But yet, makita naton, sino man ba lang ginahambal nila nga si Ellen White, 17 years old, tapos na igo ang ilong sang bato. Sino man makano na nga makasulat siya sang hundreds of books na mag-guide mismo sang church. So, pasalamat kita mga kauturan nga miyara kita sang propeta nga nagagiya sa aton iglesia. Na kung sa diin, ma-equip ang aton nga iglesia sa pagbalik sang Ginoo, especially sa mission nga gitawag nga gihatag sang Ginoo sa iglesia sang Adventista.
0: Mga kauturan damo, pagit sa aton natunan, padayon kita, I am really excited, unique ini ang aton na pagtuon sa Sininga Quarter. Sa hindi pa si Mark magpangamuyo, mga kauturan, sa closing prayer, ako na naitamiyawon si Mark Arnold dapat dira sa may Georgia, Atlanta. Kag akong pasalamatan sa gyapon ang aton nga mga sponsors nga mo ang naghatag sang kabuhi sa sining aton programa ang pagtuon subong. Jet and Susan Caro, Myla and Juan Susana, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardenico, Elder Herbert and Mami Belentamoni, Ido and Femi Don Vandes, Junjun Luciano and Goldie Joligi Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Alex Piedero and Ma'am Gina Federo Ilumar, Jimmy Trino and Anneli Trino, Antipas Piedad, Marlobel Herota Lurin, Ladella Balangascon, Helen Barbasa, Pastor Dr. Leopold, and Ma'am Ivy Hope Balidjong. Yes, Sir Mark.
1: Nagpangamuyo kita. Dios nga labing balaan, nagapasalamat kami Ginoo sa imo kaayo na kung sa diin mayra ka Ginoo sang propeta, minsa hero nga gitawag para magiya sa imo iglesia. Kabay pa Ginoo bilang mga membro sa iglesia, tanan kami Ginoo, including sa tanan namon nga tigpalamati, mahimo kami nga preparado kag equip sa buluhaton kag sa pag-aman sang amon kaugalingon sa pagbalik ni Ginoong Hesus. I-bless ang media ministry sang CPAC kag i-bless ang tanan nga tigpalamati sang sininga programa.
0: Yes.
1: Kagabay pa nga magpadayon kami sa pagtuon sang leksyon until Ginoo nga mahangpanamon ang tumong sang amon nga leksyon sa sininga quarter Ginoo. Amo ginatugyan sa imo ang tanan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen.

Tapos na nga itong pagtuon sa sininga simana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pakamunga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook. Ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.